0: Ania Cabia, one hour Andy. Home for the Monafu, one hour Andy. King Saha, Zizabafana. Bano bakubaka kayimba bonna kebaita bano me bantu bafe okajukira kati ne bakubane kano okitegedoba wamanga oli mukyala ogikube simu nkuulire bobanga wazuku sadda wereza oluyimba lw'omukeze kusimba kwazuku kidera kwoli owange wanji munange nasuze bulungi munange gw'oli otya eyo oli otya mukyala musebugolombe we yagala tuena tabu kati weleza kuluyimba lw'omugeze
1: omanyi lwasa bwe yagamba ngolwokusa tuledi eba mu nsonga z'abakyala banelwasa
0: anti ena ziba nsonga z'abakyala be bakuba bokka
1: munanga esanyu eriri eno nti leero ntenjeru kisoka tawuni kansulu erayira
0: leero lwe bakuba ebirayiro
1: bagenda
0: kusoya poni kari katubasabire baleme kufuna mu era
1: nduwerezeko bonna bakansala bagenda okulayira meya Mike Kaliwa nenduwerezako abatuuze b'ebugolombe nenduwerezako Bruno Bugatto mukulu Boda Nasaz Monica Mama Reste Wakatayi Nalongo w'abaana abangi bane mwena abawuliriza radio Simba mama wange omunyalanda omugezi mwena mbatumidde kuwe balekuwereza kako
0: kale neyanziza nnyo neyanzege eba yeekonya akagere anti bateriko mbatasikategedde anti mukyala musanvuga supidi bambi omanye ebyuma by'omuzungu bino anti tewummula ekola 24/7 tevaako eba ekola kadde konna kale olumu naye egira neegiramu naye kaleeraawo kentuuse neegira si kyo kentuuka kentuuka eba bitereera owaaye bwakedde Simba muwanji munaayi we balekuwuliriza
2: amanya nanta balusi njala muleme gyadi ekigalami
0: kozi bananta babeddira ki
2: neddira nvuma
0: nvuma kigalama wawakozi
2: kigalama bugerere kayunga district kayunga
0: nkufunye bulungi weereza oluyimba lw'omukeze
2: oluyimba lw'omukeze nduweerezaako omwami wange muleme gyadi ekigalama n'omwami wange mulamu Dani
0: mbadde manyi babiri oli mulamu
2: ne mujange manager Rebecca Namyoya
0: katonda wange
2: nenduwerezaako ne mama wange Nachanzi Mary nensengera lwa Joyce ekigalama ne mulamu wange abati akosebera bulungi
0: tokoleka okunsibula oli abadde mujjawo bya ddala nga tomulinaako buzibu kale bayi kale agenze nagatumira omwami wange naddamu nagatumira omwami wange nagati alina babiri kozi oli adde mulamu nawo mbitegedde wange njinji jendi oli otya nyabu ono mama odayane bulutwe nkulina owaye mama daya
3: MC
0: weleza gwe oluyimba lw'omukeze vva mukwetakula
3: oluyimba lw'omukeze ngenda lukwereza bannanga alina akanamba kazawe te aisa
0: nange nginoonya nno munaye
3: munange ali kukitanda nsambya taata w'abaana yafuna accident
0: ensambya taata w'abaana ye yafuna accident oba ye yennyini
3: taata w'abaana
0: yabiŋŋamba teyanjawulira
3: bambi taata w'abaana bambi
0: yeyakuba omutwe ku ttaka nginoonya nange
3: oluyimba lw'omukeze nandwerezeko kunaalongo kibaluma kati yasseda
0: ekisemwanga
3: mukuto akalungi
0: mukwano
3: gwange kabino wolwayiri bana ewaliko mama kekekyengera
0: Wakatayi
3: oyo mukulu Bodo omunyi w'amalwa
0: natuuka
3: kende Bulutwe gwe.
0: Manji nyo gari eyo.
3: Mama ze.
0: Eh? Nya kumuzikirira.
3: Mama doctor wano, mama doctor banangya namba kwako.
0: Eh.
3: Patapa.
0: Okay.
3: Sasa mpya yo kuba manager ikakanya. Kula kwange mama kafe.
0: Okay.
3: Eva, kinda pamala yo ne.
0: Kali mama dana we wale kulirize simba o aichanga yalaba no mwami we gwayagali nyo chivinyo omwami wa mayi yafuna accident oli yagenda kunga tawaya nanti ate plan yabingamba wetegedde boba wangamba bubi olabye osoka ngo kwetegereza ensonga naye nga tukusaside konyo Munyanya kanamba akafunye bwana abakatuwadde tujja kumubuza kugwate munane ye jali nga si wangu bolwazi omuntu atenga olwazi za mwami biba bilalamu orogobo ofuso omusajja andi buli kimu kiba kugwe atenga bojanja bo mulwadde bwe bakugati ateno planning ate plani eno ano mulwadde wanyi munaye enyumba ya sigondi eyido omuliro
1: Nyumba ya Namwando. Owe nyumba ya polisi.
0: Ate weja, kozi wanga ya nyumba ya polisi weja, tuwa jidu ukirira?
1: Nga mwini mwe mundu. Nga mwe mundu, mwa mutia kati. Nemi go.
0: Muna nga enakuzino mfuna amasimu gabantu. Ate nade yina kukuvira nkunyumizi. Abantu wanga mbambu so, Mboli senga wede mirimo.
1: Kwanza na wawande kwa wanamu
0: kende jindi. Nengadia. Kuleke.
1: Nekugamba muna angeno nino musomo kwede mirimo. Kutebe nkeza makane katebe nkira.
0: Anakajachu manyera kati. Wenda damo kujira nga kujira mwao.
1: Anti tuanzikiririza muri isuwa nevinene
0: vinene nakiriza abakutwala ebintu babitwale si kwambala makanzu nkera bansange nga ntambula jamwe kanzu yafeje twakuwa omukazi yanova leka gwe leka ne wiki gwo kujumalayo ebampamvu
1: Mwiyaga
0: kundo nga chitalo bana ebintu ebyo byazze bubi bambi
1: byazze bubi ojjukira omwana gwe natambulanga naye oyo mwana omweru
0: ate wali ozaddeko omuddugavu ebyeru bizaabe
1: munange mukoddomi twawase owerera mwanyina twamuzaalamu abaana
0: okakasa byazze bubi nga kitalo
1: ebyaguddewo
0: bibinyo
1: Kitaro.
0: Accident yale sebizibu. Hey!
1: Yale sebizibu. Orimba romo keze. Nduku ereza kakoso baji.
0: Nyanzi zandwe yanzi zamunangi.
1: Gutu alwa nentara. Nduku yita.
0: Sijia kujia.
1: Mtambura andi mumukwano kutagambi.
0: Sijia kujia kumikoro. Mpazi natulelia wasemba.
1: Kapakuyira supu.
0: Sikula kukati abaga bomugole naye yaliko gato yanovye.
1: Rimaro mukenza kanu kuweze munywanyi.
0: Ndo yanziza.
1: Aji kalifane munnange.
0: Aja kutumira.
1: Rimaro mukenza. Nisibiera vila runa diembu zinamba. Nezi jukire yange nekori mire ya jitwana. Nemahara nema yata kukati mawabara vina.
0: Nesimali mulijondi waline chisimo chayo.
1: Nezi jukire mbuze. Nundu weleza. Nambu mimba lomukizi.
0: Anti ilalo tulikomu nae.
1: Narungu wabana. Nenduweleza mama jeni muna kuri otia mama reste wakatai vipi mambo mchara musa emusi
0: ngi
1: yansi siku udido inzo kuba wankubio lugaro no ugenda
0: as adjusti njagara kusibula usibuzi
1: Nava sajabo nava uliriza mangi sazi.
0: Okay.
1: Kimusitu kemu veko chemwe kori. Abantu baina stress zabo. Kwe musu kakati. Sibye vilibe wagamba ngo mtu. Muko jeko wano mama waba. Baridi ya abu waba ya kukuse chibaji wende. Kati ya sawa yomuta ayuza kati. Adena mwaba jara kukuriza mwami kuru manga taina chako. Abantu muna angevi ntu kidara muku manyeri odagara.
0: Sekarang ni dagala jodoh ini sepanado.
1: Dagala.
0: Panado aspirin.
1: Dagala dia buram.
0: Hehehe. Kau dengan ni dagala dia kumandi kita di koko ni cintongo di cipuna itu aku biar dagala bilguang. Mumleka angan ye yagala. Arwah aku itu mukai semua bayagala kurama. Abaiye. Akada kantwa liriza uwanji. Mama na chukude.
4: Hello.
0: Uwanji munai.
4: Na mchana mfuro jim.
0: Oh mama, nasa niso kuuliza.
4: Wewale kuuliza anga kote.
0: Oh, wewale kuuliza anga simba wanange.
4: Maonga kuuliza.
0: Wewale kutuku umira msajja.
4: Kakati olimba
0: Luwelezeko.
4: And luwelezeko kusoka atalo mwami wangi.
0: Bambi nga chironji.
4: Ewa lekunda vilila.
0: Ochitakende. Aha.
4: Nawe ndo kuweleza ako kakosi.
0: Ne anziza.
4: Mama reste wakatai.
0: Hmm.
4: Ne msi makanika.
0: Ok.
4: Ne kafuma.
0: Nkari.
4: Ne mama maria ne kusa maria kasawa.
0: Hey.
4: Beba
0: le kubajanja ba.
4: Beba le tuweleza bulungi.
0: Kunywa. Ah, bukuru ke ndavaku nakusema. Na ya bukuru kuchonkola ndenero. Awono zemu ko kubwanda sitandi. Eh, kuba simu jiwa mukazi. Kwagande kankuwe no bugalo kwata. Kwata marwa gaga. Eh, weba le. Na ye gwata na we fako weka. Hey, hey, hey. Ba kuzikiridde nno namalwa galiridda omukazi agambe galiwa galibulu utwe na yebo kulu tasobola gatambulira ale kage kasawa agawo mu kufa ko bufi ajje kugeya go kugezisa obugezisa wa mawanji ndi je ndi munange oli otya Abasajja b'ennaku zino bakoze eki? Tebaagala kukola kulya, kulya kyankya?
5: Kutuwa kyankya.
0: Kukola kutya?
5: Kutuwa kyankya.
0: Adiono ankedati.
5: Narongo.
0: Narongo wawa.
5: Weka angulumira.
0: Alala. Narongo, wewe zori mara ukeze gwe.
5: Ataka tichisingo tunyumia nno.
0: Che chitani ko runaku.
5: Wakiri.
0: Yabo.
5: Kale babo bale tuwereza.
0: Ka aftonzi lukakoti, wereza gwa bantu luyimba.
5: Tuli abaganda bange, mama Sula.
0: Hello.
6: Hello. Ah, I'm back. olinange inawe nogeza chochibona pitwa mucha
7: kumenga kuma mutowe andil dan dan dan
8: elo love
0: jola bantu alongo ziri kusenyo.

0: mube nina nga sinaronda mugwe njagala ntio ina bangi tio bona balita basaba na esiraba gwe mpa mutima gwange kale tugenda kubuza kibuzo ntio fumbirwa di chetu agaro kuchusa mululimi lwasingo kumanya nokutegera oro tulioketwe sonse kemusawe yokubiri nkwanirize no umukirasiro muyolulimi owange womesa olulimi abalidawo balitutenda tuze kibuzo nti ofumbirwa ddi simba oyo nava mukirasi alabika sukulu fizi yali talina bulungi ne bamugoba mukirasi owange kirasi rumu yabawalabe basomye lero abasajja babasindise mu nnimiro bali mu kulima olwokusatu luba lw'abakazi olwokusatu lw'abakazi bokka muganda wange owange
1: luno lwaffe luno lwaffe abasajja temutagala
0: babayambe buyambi wamma
1: bannange bwenga nyini kibiina abaana abayingira lwaki tosooka bakeberako
0: bayita madinisa fujjo
1: omwana oyo owensawo eyakutuka zipu gwe tomulaba
0: afulumeensawo tetugikkiriza mu kiraasi
1: kikulu naye ensawo eyaleteramu akasipa kaminowota nga kalimu amalwa mukibiina nga yanywa
0: mukulu fuluma wano ogende agenze afulumye
1: mukulu
0: agende n'amalwa ge
1: njabuliramu kayala mpozi
0: nga tugamba nti ofumbirwa ddi
1: mwekwate ndeeta akazungu
0: akazungu akatono
1: akatono
0: nkale
1: When are you getting married?
0: Nkwagadde nnyo. Kyekibuuzo kyetubuuza omuntu mu Luganda oba mu lulimi lw'omanyi lw'osinga okutegeera oyo oluzungu n'alukoonola. Owange!
2: Hello?
0: Waji waji! Enji?
2: Otutira mu kodinga
0: masika? Aa, tika tife! Mbako nziba mbumbumbu nganze nga manzi alibasaddamu nga ansa zibuzi naye ansa nze ndaba weziri wano mukyazimpa wamoe wanji wamma
2: nzize butesaga
0: lulimi kiri wagenda okuwomesa
2: ngenda kuwomesa okuyisa ne bannange naalongo naalongo agambye kokumaca kekasigomawo
0: ebintu ebyo tobiddamu wano
2: naye kimanyi nti emibiri giba gyeteeseteese
0: ogenda kuwomesa ludaama lusoga lunyankole lunyalwanda
2: lunyalwanda
0: kale buuza omuntu
2: mpomesa mulwabalala ngaobange nzise
0: kale buuza omuntu nti ofumbirwa ddi
2: wama naalongo nkutumidde kakati Kozi mbuza eto zije kumulamwa
0: tubuza ati ofumbirwa ddi
2: uzalongo lwa ddyali
0: wanji
2: uzalongo lwa ddyali wa mukobwa nangwa wa mugole we
0: anate lokugatta mu kakosi genda wano
2: lero mwatu kakosi kali
0: mukiwa akatabo kange mwempandiika ennimi abantu enkyusa gye bagikyusaamu nkale kaliwo bampandiike ba owange nkulina gwasambye
2: mama ndabirawa
0: ze
2: magika yasa
0: magika buladda
2: nange ndabiseeko madeena nakweba nkubye ssemu okuba watandise
0: naye kati nkufunye magi wange
2: munange ndabira ogamba otya mukwano
0: munange nga gyendi oli magi
2: munange buli ali mukiraasi mutumidde naddala senga omunyalanda
0: toleeta tabu wano
2: nagwana mu bitiibwa naye tewamanya
0: okakasa
2: sawasajja yasimba nampa obwami
0: nga kirungi ekyati
2: mwami wa sawasajja
0: katonda katukubuza tufukamidde ogenda kuwomesa lulimi kimagi
2: nange obulasi bitegeddeka nebake
0: era webake kubanga nti olabye mu kiraasi si buli omu gwe babuza vianda situdu ng'awanika omukono ate bamubaddamu mukiri ndi mbu yes ticha kati ulira oyo kale kanfuna yankyusizaamu ekigambo wano kimu
3: Sebo wema lekuwele za kwanga no Uganda.
0: Munange na ukuliri zange mprogomeno.
3: Ono tusu vila Hilda na seze wano emukono.
0: Tusu vilo banyi yolurimi yolurala.
3: Ulimi ulusoga.
0: Oh, gambo mtu ndiyo fumbiru wa di.
3: Ulusoga wa gamba.
0: Ndi.
3: Ndi ufumbiru wali.
0: Ufumbiru wali.
3: Aha.
0: Okay.
3: Wait.
0: Nkutagede bulungi nyao.
3: Yes,
0: abe mukono vanda vili. Ufumbiru wali. Okay. Wamubu zanga ngomulaba nga kulilide kucharo chumubu zanga mwala.
4: Radio Simba ekolera uliza bayo insindala enyuma
5: emujja kunzinga chali mu omuka mwenda mu abukediro ababadde bakabeyo nga mmanyifu deke kasera tosanyuka abadde kawanyize kenda sijo bafera abanjagala mutaneyo kati mujogere ddala mwalu mpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusitu sebumenya kendo
4: abatuji badukira okuluguma stress
6: sinanyoba nanzidi nkole ntya okumatiza abasajja mukubo tyokulenga kabozi na kavako ndi mulokole nafuka na musumba
4: esiye neyimire byange esikule nitankula abantu nibugiza takataka ku tikitoko
7: yayonoona sente za taata yali amanya awerera mudokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliri ayingira kiraava mu bwa makanika vuluba n'awererako ndakita
8: awererako ndakita
4: mire byange musango omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batugano ziyimiramu ebyabwe ku bwabwe
9: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mu lumbe lw'e Buddu mwavuddemu ebikonde ne tutaasa ate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
4: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obiyiika vumba ku lw'omukaga

0: Zmina akaimba bakaita shwa ndozo kafunyegwa ari kusimba ziri 18 ezise kusawe 11 za majaguru na korwalero we bari kuzukukiranga kusimba nokuririzanga mambye saze buri kumacha nozukuka ngo tadeke mprogomede mboruna kune tutandika ngo ri mumudwe mpitirivu bwezityo abachala mwetegeke tujja mukazi numero cafe akaba kulembeze bafe okubabulira kubikibe twagala batukolere mu bitundu byaffe esimu za mwenja kubanze taga mumbulira nigwe muwa wamura bakarayira naye tetujja kubalonza ronza amukuga nti ki tulina batandikirawo ng'obudde bukyali bamanyewe balina okutandikira kati okuwa wamula omukulembezeewo kimuyambako nnyo okumanya biki ebiruma mu kitundu kyamwawo yadde ebimu baba babimanyi naye okubajjukiza si kibi siwe waawo kati n'olwekyo wetegeke ngenda kubanzija gy'oli osobole bulungi nnyo okuba ng'ombuulira kikeeke ky'olaba omukulembezeewo kyalina okutandikirako mu kitundu kyawo abanga bazukusa ebisima byerere bye mbagaliza tofaayo ne bange mbere kugobaganya bubi nnyo kyolina okukola kwe kulemerako kye kikulu adiŋŋana amawulu anti atera okugaggyamu omukuto tolabanga ekintu n'olabanga tusobola kukimaliriza tewaliwo kitandika nga tekirina nkomerero yaakyo okutya kwe kukyasinze okulemesa abantu okusimbula ekigere simbula tofaayo ebigo bimeka byogwa ekikulu nti otambula kyekisinga okuba ekikulu ekyo bw'ogwamu essuubi mu byokola kiba kitegeeza nti ofuuse omunafu mu buli ky'oyagala okukola tokikolanga kugwanga musuubi ekyo kikyamu okugwangamu essuubi n'obunafu y'ensibuko y'okulemererwa okitegede abaye ekirwadde ky'ebola nga kisimbye amakanda eno ekongo kitabuse butabusi gwate waliwo munansi wa amerika eyakwatiddwa ekirwadde ky'ebola bana amerika eyagala abantu baayo bamukoleddaawo enteekateeka supiidi miliyoni ne famire ye ne basooka bamuyise bungereza n'afunirawo obujjanjabi ne gwei oba neri neteeka lya sovinine timanya sovinine tiri nerikakasa obwetengeredde naffe oba baatuteekamu baba baatuteekamu nga bannansi nti banaatwongezaako ku mukwano enjagala gye batwagalamu batwagale nga amerika bweyagala ensi yaayo amerika eyagala ensi yaayo n'abagirimu baatisa omusajja supiidi olwakizudde nti mu amerika yakwatiddwa ebola bamujeeye kongo ngaho mbwabaddeyo nga musawo ng'ayina emirimu gyakola ekongo eyo ku nsagoyogo gya uganda eriko ndi ebintu nga si birungi aga ti ogunywanga naaguteeka nti kikiru nti owaffe muntu we kati nno kyekyo naye kitongole ekivunanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna kyamaze eddukakasa nti ekongo wazibu kati ekirwadde ky'ebola kisaasaana ate ku sopiidi gwolaba naffe wano e uganda waliwo abamu ku njegoyego ze boda awo ku boda awo ku nsalosalo za uganda ne congo banywezezza ddaggo ebyokwerinda abasawo abafe abookuno kuno kwaffe e uganda agaye ndireka ekizibu katukitaatire nga tekinnaba kuyingira nnyo eno era bali eyo beetala gwate waliwo ne bannansi abafe abamu abali eyo abakwatiddwa akawuka ebintu si birungi nno banywanyi wano ne babasabidde bannayuganda okwerinda engalo n'okwewa haaga ebyo ebintu bibiri musooke mbiveeko ate kati webakujjako haaga kitegeeza n'okwenyogera teri kati kitegeeza haaga n'okukwata mu ngalo kwegendereza nnyo abantu aba bali okumpi bw'owulira ebbugumu lyotategeera bintu dukirawo mangu mu ddwaliro mbu tomanya abantu entambula gye batambulamu ekirwadde kyali bakyamuyoola dda n'akomawo nakyo eno ensonga lwaki ndowooza muna n'abamadiini tebagize kugaa nti bakiika ensingo nga bongeddeyo emikolo gy'okujjukira abajulizi kubayo ekirwadde kikambwemu nolwekyo mubitegeere abamasomero babano balina enambika ey'enjawulo gye bagenda okubalambikamu nga olusoma lunaatera okutandika ku kirwadde kino ekya ebola bannakibiina kya National Unity Platform babano bavuddemu omwasi ku kifo ky'obwa sipiika abakwaka bonna aba paalamenti abava mu bitundu ebikola Buganda babadde n'olukuŋŋaana lwabwe mu paalamenti olukiiko lwawedde era nga balina akakiiko ke balonze akababaka abava mu Buganda byabadde ku paalamenti eyo ebibiina byonna ebirina ababaka nga bava mu Buganda babadde n'olukiiko ku paalamenti olunaku lwajjo IGG wa Uganda wuna yanukudde abamuweereza amabaluwa ag'enjawulo ku Anita Among biibino bikyalanda tebinaba kukkamu yadde nekakiiko n'akatuwe buli kiseera mbu babayo ebbaluwa gye bafuna nga yeemulugunya ku buli ake n'enguzi mbu abadde akola eyo banange kanto nga temuli bangu amangu ago mwerabidde ebintu byabadde abakolera nga kikambwe kino
1: Abantu bera bira mangu kati ne yali amulya mu ngalo tasobola kugamba nti oyo ankoledde akalungi abantu kala kulya sente z'omuwi omusolozi kirungi naye maama omuntu akuyambye tomwogereranga bikikiniki abantu bogere ebikikiniki nalabye seggona nga agamba oyo yali agezaako okungula nve eno gye ndi ngende mwena aleemu nga ndi bubi nanga nti nteyi nvaako gwe ebyo nebirala tugenda kujja tubinyumyemu nebimu bifa mu ggwanga ojja kubitegeera adaage Paulo Mwiru musanyufu bitya yasuzaayi asanyuse era nooza okudda eka yazzeeyo smayiro nga nnene eringa ya bugembe bw'ate yagudde mu bintu katukirize tulabe nteekateeka nga bwe zinaabeera bwe nzija tugenda kunyumyamu mu kanyumiro kaffe akagamba nti waabitegedde katusoke tujja obubaka buno ate oluvannyuma nzije tube nga tuwayamu mpolampola abakyala gye mulyayo kansubire nti mwazukusedda biki ebyo byoyagala omuntu atandikireko mu kitundu awo ei mukulembeza ekyoyo gwoyagala atandikire ku kintu era atandikire ku kintu ki ei nzija tuwawamuleyo abakulembeze baffe.

0: Banda bakhuphe ntongo wane Uganda banda. Mbundi flesh. Abanga nyanya yena kasero. Marikuno. Ntongo baji batari runo na yenga na feta tuja kujiweza. Tujja kujiba kubanyabule nyanya mutyaneyo rugabaduna ndamugere kabuje kadiba katumwe bazekuru echo muri mutya banywanyi abagikerende ko era bawulirize mprogramende mbe tubasima bongerwa kati tubakola yonaje muri banywanyi temutulekera sanyu kusanyuka feka kubanga je tulaga tugenda kusanyuka kufa bufi tubayita tubere mu kitu bagiro chesanyu atena tuliyeyo ngatuli bulala anti chenjogera ko ene mbira byange baba tukaze okukaka sante teka teka twazije ko dengaro era buli kimu kati kiri stede kisigalidde mwe kujja twagala okubategeeza banyabo ne basebo nti kavumba agenda kuvumba mwa wawo bintu bitumbule nga biri bilala nnyo kavumba n'erinnya twalikyusiza anti twalitumye kavumbula eyo gye tugenda okujja ovumbulira essanyu n'emirembe ku lunaku olwa Day of Freedom kale jangu mu kavumba ovumbula omuntu manya ovumbula essanyu ngati eyo gyojja okuvumbulira n'omuntu gw'oludde ebbanga ngo ng'oludde ebbanga nga twalabangako omuvumbulire kavumba kati tukuyita mu kuvumbula essanyu epitirivu mu nsi yan'emira byange kale nga mukaga mwezi gw'omukaga tugenda gendeyo nga tukaga gwate munange omutwalo gunakulema bwe guti lwaki tetujja mu ssanyu lya simba kavumba baba tubakoolayo naje muli tusisinkaneyo naffe ffenna tujja ate era n'abaana battu abagenda okwolesa ekitone mu nnyimba ezisinga okunyumira bannayuganda nga baziyimbamu ebyabwe ate nga biyigiriza nga n'okukyamula bikyamula gw'olinda ki bw'oba tonnakola nteekateeka enajja kavumba olimba naawe wandibadde omu ku abo aboogera ekigambo nti sisubwa ku luno tebajja kunyumiza bunyumiza siibirabire bulabizi ku TikTok kaŋŋende mbyerabire live kavumba abaffe mwebale kuliriza simba njogera kuno nakuli naye waategedde nti essanyu lyazzedda mu kibuga anti nkutegeeza nti comedy show esookedde ddala e Uganda wano festival egenda okumenya ebizimbe mu Kampala wano nga ebizimbe bimenyeka bumenyesi lwanseko kale tewerabira yakatambaala anti nkuyita mu comedy festival erugogo awo muuma show grounds awo mutenti enene bwaguga muzitibe ennaku z'omwezi nnya omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu wetugenda okubeera mu comedy show egenda okumenyawo comedy show zonna ezizze nga zibeerawo Uganda wano kale comedy festival eno nkugamba nti olunaku lumyuse n'akatambaala okategeke ojje tuseke kuba buli comedian yenna gw'omanya ajja kubaayo nga bawerekeddwako abayimbi okuli Juliana Kanyomozi saha ojja kulaba ku Winnie Noah Irene Nambiru n'abayimbi abalala bangi yangu wakati ogule tiketi yo ku momo kubanga bw'ogigula ku momo ogenda kugisasula emitwalo gy'etaano gyokka so ng'ate bw'oba ogenda ku mulyango wali n'olinda ng'ennaku z'omwezi nnyo ogw'omusanvu bajja gikuguza emitwalo 10 miramba so ng'ate bw'ogigula ku momo kati ogigula emitwalo etaano gyokka olabye okusalibwako okw'amangu kati nyiga 6 16 6 2 ogule tiketi yo mangu kati nga ya comedy festival zigenda okutuuka nga nnyo omwezi ogw'omusanvu gwe wamawona emitwalo 10 gye banaakusaba ku mulyango gwe wa VIP oli wa mitwalo 15 so ng'ate emmeeza eriko abantu 8 ejja kuba ya miliyoni 2 kale no tosuwa comedy festival egenda okubeerawo nga nnyo omwezi ogw'omusanvu awo ku Uma Show Ground Zero Gogo mutente nene bwaguga abitekisi jajja nkofiira n'ateekako omukono ndage mbabuzaako babaana ba kintu habos mwazze mutya banono bakwongera okuyita gwe nga tanabakufuna ku ddagala lyabwe nga bakugamba nti ebintu byatambudde dda gw'oli kuki wandibadde ng'oyanguwa mu kika ekya waggulu n'ofuna eddagala babaana ba kintu habos bagamba nti eddagala lyabwe lino ate nga lyaffe lya butonde lyakakasibwa ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya NDA kati no bakujjanjaba n'enjijanjaba ey'amajaani naye ng'amajaani ddagala ate nga lyaffe lya wano lya butonde tewaliwo kuteeka butwa mubiri wabula te gagenda kubanga gakuwonya bwonya balina amajaani ge baitaga BB001 habo green tea gano gagenda kuyambako gwe alina omubiri nga gukeera ku makya nga tegeera bulungi amaanyi togawulira ozuukuko omubiri nga temuli maanyi ngago gajja kuyamba nnyo okulaba ng'omubiri gwo gubeera nga ku makya gusituka nga gulina amaanyi ogusobola kukola emirimu so nga tebalina amajaani amalala aga BB01 the peli gano gagenda ku kubanga gakuyamba ko kutereza akatago ngateka chakola insulin kubanga insulin bwabero mutono awo kiba kitegeza nti oli kunjago yego eyo kwatiwe kirwadde kya sukari okitege doba katina katago kokajja kudda obulungi ukitegeti kadde obulungi nyo kakutase okugwa muntata ya kirwadde kya sukari baina majani ya malala aga BB001 black tonic gano gagenda kuyamba kogo mchara alina ebizimba kuna bana noyo atawanyizibwango inzo kugache nsekezo ziliko obuzibu ngenzazibikira kanono amajani gajja kuyamba namu abami ya batanya wanyizibwa ekirwadde kya prostate enlargement gana majani gajja kukulako bulungi nyo baina majani amalaga baitaga BB01 30 gano gagenda kuyamba kogwe aino mugongo guluma ne nyinge zikutawanya amagumba gajja kuterera bulungi babana bakintu bano basangibwa na lukolongo ku stage yao songa temu abe mubende mujja basanga okulira na mafuta ga gas abali ekiboga mubasanga ku lugudo oluda Hoima Road awabera katale ko muulo songa temu abali ejinja bali mabega we kisawe kya kya bazinga lwaki toba kubira ko nokati mumpe ku majani ago amagumba ganga ganonga ulira gakubagana hey bakubira ku 0 musanvu musanvu 2 chenda mwemu asatu mwenda 16 ngambye 0 musanvu musanvu 2 chenda mwemu asatu mwenda 16 na 0 musanvu 5 2 15 0 3 8 musanvu ngambye 0 musanvu 5 2 15 0 3 8 musanvu bebana bachetu habos ebyo bijja kunyumira abange nkwaniriza mukasera kaganti wabitegedde gegamu kumawulira gatambula Uganda wano nagamu kwago goba wawulide naye nga teweka kasabutufu bwago kati tera terera makeup soko mteke bali nkimanyi kati ofuluma nyumba akasawoko soko kateke bali owulire bino omusajja lindako vesti okujambala owulirize bino abange obukiiko obutandise okulondebwa mu palamenti enaddako ey'omulundi ogwe 12 bano bakoze mangu palamenti enabeera yanjawula omanyi tukyamuukirira mangu leo wayi entandika gye yatandiseemu nga bavuba ebyennyanja balabika banaavubiramu ne zishaaka zisalwawo nga ziri ensimbi w'omwoyo w'omusola naye eyo sijja kgendayo kati kansooke nkunyumize ku kakiiko akatudde olunaku olwajja ku palamenti ya Uganda emirimu gigenda maaso n'okukwajja ababaka abamu abayingidde mu palamenti ey'omulundi ogw'e 12 beeronzeemu bulungi nnyo akakiiko akagenda okakalabya emirimu mu Buganda muno nga bwe mukimanyi bulungi nnyo nti ababaka abava mu Buganda babeera n'akakiiko kaabwe Buganda caucus kati akakiiko kaliko abantu bangi NRM obwedde ekaayanira ebifo era okukakana sebo nga yetutte ebingi NRM obwedde ekaayanira ebifo mu Buganda ndowooza nga bajjukira kali NRM for Buganda bebakayaddala okukakana ng'ebasuuzizza ebifo 6 ab'oludda oluvuganya gavumenti baatuteeka ebifo 4 byokka wabindaba njagala kuyozaayoza abalondeddwa katusubire nti munaasoose waza ensonga za Buganda era mukiike embuga musoke muwulire mukwata ddamula alamulirako Ssaabasajja ebweru eno biki byasoosowazaako ekisanja kino byayagala bikolebwe mu Buganda ensonga kyeze ez'enjawulo banono bagambye nga tebeetemyemu nti bajjanga kukiikanga embuga batwaleyo oluwalo ekirala mubajjanga kolaganira awamu mu buzibu n'ebyo byonna ebiba bituuseewo nga n'okusibibwa mu makomera kwe batadde si kyekyo kyokka bagambye nti ensonga za Buganda balina okuzisoosowazanga nga mu byalo byabwe gye bava mu constituency bakumayo ebyoto ebyogeranga ku nsonga za Buganda mu constituency gye bava era bw'olabanga omuwakawo nga ali mu Buganda wano nga takumyeyo kyoto kyogera ku nsonga za Buganda olw'omanya nti oyo ensonga za Buganda tazinywereddeko mutandikanga okumukumamu ebituli naye bagamba nti bajja kukiikako n'embuga eyo bamanye biki Ssaabasajja Kabaka by'ayagala okubatuma n'emirimu gy'ayagala batuukirize mu kisanja kino eky'omu palamenti ey'omulundi ogw'e 12 bye byabadde mu palamenti ya Uganda eyo abaye Paulo Mwiru ate teyagudde mu bintu jjo baabadde awo ku kitebe kya Nuupu munanga babaka bonna aba National Unity Platform baasisinkanye bateese ku kyokulaba nga bateekayo erinnya nkwani agenda kubiriza parliament y'omulundi ogwe 12 basose kukiriziganya kimu era ne bakiriziganya kimu nga nkuyege ne bagamba nti Paulo mwiru ono ne bagamba nti Paulo mwiru ono wejinja akagenda tukwatire bendera kubwa speaker mu parliament eno y'omulundi ogwe 12 bonna bonna ne bakiriziganya kimu ne bagamba nti Paulo mwiru wa magwe ne bamukwasa fulaga nga bendera eya National Unity Platform okugenda okuvuganya ku kifo ky'obwa speaker mu parliament y'omulundi ogwe 12 ati namboza nti yabadde yatadde akatambi nga agamba nti atava kuwe mukono jukira gye bwavako ekibiina kino oba tukiyite kisinde ekisinde kya PLU kyavaayo ne kigamba nti afe wetuli weewo wajjako both wetuli ko namboza kati nve kuono wafe we mukono yes, ndagewa kati ndoza ate oluvannyuma lw'okuba nti National Unity Platform erese erinnya kubwa speaker alina okukyusizaawo nga bukyali awagira owa kibiina ki nawankubadde oli be balina abantu abangi mu palamenti naye ate ekibiina kimukakatako okubanga awagira oyo gwe baleese abakwatira ebendera mu kalulu akobwa speaker kokulaba nga bafuna akubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga mu palamenti ey'omulundi ogwe 12 bye byabadde naawo ku National Unity Platform Headquarters Makelele Kavule Paulo Mwiru mukulu abebusoka kodeo omukulu erinnya bali mutufu musajja ono looya era nga tusuubira nti baalonze omuntu omutuufu lwakuba nambazi ntono naye kino kijja kutuyigula tama ate lulise mujute yeesimbawo yadde yali akimanyi nti ababaka ba NRM be basinga obungi semujute yeesimbawo kubwa sipiika naye kale tunaalaba oba ab'ebibiina ebirala byonna n'aba independent abajja nga bali ku namunigina banaawagira ku Paulo Mwiru kubanga yewa oludda oluvuganya gavumenti gwe twakasoosa okulaba ate bayinza okwogera ku mawu ali wa mirundi ebiri ali mu DP eno ate n'eri kati ebibyo bikyali bizibu naye ate nga naye sebe embavu zayogeza oyinza okulowooza oba baamukubya akaamamu NRM ayeyeye mawu yakoze olukuŋŋaana lw'abannamawulire n'adda nga alina amaanyi mangi ekyakanze abantu ne bagamba nti abaaye waliyo ebyateeseddwa mu kisenge gye baagoba oli eyagamba nti wabeerayo enkiiko z'omu kisenge omanyi babaali ekyankwanza eyo omukyala Anita Among yagamba nti atereka naawe waakajjabuzi atwayingira eno mu kisenge gye tuteesereza naye kati Anita Among ekisenge engeri gye yakifulumye wayinza okubaawo emboozi eri mu kisenge eyo nga mawu ye yamuwadde amaanyi okudda okwogera ati abaayi tebamuleeta anti byebyo byebiri ku mimwa gy'abannakampala n'ebimu ebitambula mu ggwanga njogera kuno nakuli abagenda okuggulawo amasomero tebabasabye beegendereza ekirwadde ky'ebola babawadde ennambika entuufu gye balina okugoberera nga baggulawo amasomero omanyi olutandika lw'essomero lutandika Monday naye kati ekirwadde ky'ebola engeri gye kyawanisa amatanga saidi zeeri ku njagoyego za Uganda ne Congo mbu supidi miliyoni engeri gye kitambuliramu mbu kyali bakiyinza okutuuka wano Uganda wano wakati kati ate bakituuka ne mu masomero guba gujabagidde kati n'olwekyo bagambye ab'amasomero mwegendereze ekirwadde ky'ebola ng'olusoma lunaatera okutandika abantu bawandiika mbu amabaluwa mbu reception eya woofiisi za kaliisoliiso ya gavumenti mbu buli baluwa ejja eriko erinnya lya Anita Among mbu bamusaba anoonyereze ku buli bwenguzi mbu buli muntu amuwandiikira mbu ate n'abafufa bano ab'omupiira mbu nabo baasabye banoonyereze ku magogo ennyumba mwagala kugikola ki
1: bukedde kano kekadde tuddemu tuyiribe bamubuliri
2: gwe kubonaabona nkulabula gwe bonaabonera eyo naye ku luno bw'oteeberereyo ekavumba ku fayinolo ya neeyimbira byange tonsabaasaba mbu nakatodda mpereza ku bavidiyo nange mpereza ku bavidiyo ndabe nakuwa luli ku luno sikuwa nkugambya bukyali ekavumba weeberereyo
3: ennaku ezikuzibwa ng'enkulu wane Uganda
4: zona zifana gana
3: uzete gekere banga dene na yesa nyuku na kwezo
4: nilibalia sawa busawa
3: wabula urunakulwe dembe Day of Freedom
4: okuwela finalo ya neimbira biange
3: wa uka nyoku na kwezo esanyu no kunyumirwa tulibera mu
4: netuzibia netukesa
3: katiku wa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibira vili mukaga
4: welu naku lwa neimbira biange
3: ulwa Day of Freedom
4: ekavumba Buli muntu lunakuluo, bayo.
3: Chingsa mtwalo gumu goka.
4: Uja kakasa, wanja ulo.
5: Amawuli la gesa nyuso kusabuni wa White Star Magic, gaga no. Endebika ye chusi dua, ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo vyakole buamu, bisigade chechimu. Ekitagenda kukuganya kwera bila enjoza yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engo ezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja wewaawo nga tachusiddwa
6: Comedy Festival bila bila mukage lirugogo muhuma showground mutende mwaguga ku Saturday nga nya July buli comedian gwamanyi mu Uganda wano aja kubera yo ngo mulimu gwe kusesa abantu na maso gaba myuki abantu mujja no mutambala tugenda kuseka tuseka tuseka kwera bila naba kubanja ticket yo zigula ku momo kamunyenye mu mukaga 5 kamunyenye 20 kadala ticket yo bwagula ku momo ya mitwale 5 nenga ku miliango ya mitwalo 10 emeze ya abantu omunana ya million 2 VIP ya mitwalo 15 kale booking nga buchari eno shock to second pro max Juliana Kanyomozi King Saha

Muhammad avudeyo na wanja giraba kulembeze wa balonde na dalaba kansala okufuba nyo kubele chokula vila koe ya bantuwa kulembeda mkawefuba wakuluwa njiso wavu umakaga abwe. Akati atebo wa batuze kuchalechi iti wavu gonoka kisangiwa mugombo ule ye bulongo mudisu kiteye luka na mwaba kubidwe nchukuluwa nyoluwa kusanga mtuze munawe ategele kesenga waisu wa sande ngafiri de mchitogo echimu kitono cha ule chalo chino kuchalechi alechi iti wavu sekula minabisangiwa mugombo ule iti wavu longo mudisu kiteye luka. Zizi nuzue ze dachika satu wezise kukumina biezo kumacha. Gatambude wega tiomu ufunze. Kusawe mwenye kumachanga lieta mubujuvu. Tova kusedume lugo la simba. Binsanga wane kukunye.

0: sanga wano bogedo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba tunamba tano
1: olinaje wachade na yobwana buline chejo chiti vunyo bukubukira bukira mubire bukusike birevu
0: echi nyizo namba nya
1: agano kabogoleddeko kakolezezo mulango munene atete kasirika buli omwa kutunulira bubi
0: echi nyizo namba sato
1: wachali da kugamba nti oyo tajja kusirika mpozi ngomwe tondedde chokauli atochisobola
0: echi nyizo namba biri
1: uvanyuma nyoto ina chakolo kagamba kale sole kakuandulira amalusu mumaso
0: echi nyizo namba
1: emu oja kumanyiro simbulo gendo tuke bweru ngenga tozo kazi tade mudde mfufumbo weda kazi vugalore
0: kumkumula matugo gaweti kikina kasena kokusanyuka atinga woyiga mubisa nga wando.

0: 시장 가관노
1: 아방게 두루구표 두루구표
2: 뿌뿌뿌뿌뿌
1: 어린 무티 아바룬 자바고베리로 와카바카부노 오보부니오바 mbani hampisi zako mungeri eyenja uro elamba gamba ntiensonga zona ezo wakabaka buno njakuziba wa ngabe muzagala mbategeza ntinda bimu kubintu byatuza tuogera ko wano biza bibawo elamu wakabaka buno bisobola kuba nga byabawo elanga bichabawo hey. Nakumulide ku mchala igaga mperewe igaga na mayindo yindogoma omuchalo no eyali efude ekirala mu bwakabaka muno era nga twali twategekera mazingamya wena kugambidde ndiwe bazuulira ebintu ebyali bitali birungi ebyali bimufuukidde ekizibu era eyali omulangira alinze entupyo yali awadde ekiragiro ng'akozesa zigamanganyi perewunda embogo tandipeta omuchalo ono mulerwa ave ku bwamulerwa mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu okunoonyereza kwali kugamba bwe kuti nti nnamulerwa ono yali azuuliddwa ng'alina ebintu eby'ebbeeyi biyitirivu nnyo ebitali bya bulijjo nti nno yali yatonera bbaawe ekigagei mbinabina magogomo ntuyita suna kitege ekizongomoomo ku bathidaye ekyayogeza abantu ebigambo ebiyitirivu ennyo nga bagamba nti nno nga senta nga dibudabudibuzi ebintu emumbembeera efanakaonoko bwe butyo
2: owange
1: kino kyali kika kyalyato yagula bibiri n'atwalako ekimu ekirala n'akisigaza bw'atyo nno embeera n'etambula nga tetegerekeka yagula ebisiyavwa ebyebbeeyi ngaabijja mu budagaaga eyo nno omukyalo nno bye yakozesanga okubereesera n'asukka bususi banne baakozesanga ttaka lya biswa nagantuntu gatategerekeka ganyirikisi n'ebiralalala ekintu ekitasanyusa nnyo bantu abamulaba oba abamugoberera
2: mpulira
1: nafundikidde ejyo nga nkugamba nti nno yakwatanga pulenda z'obwakabaka nayolekera mu bwakabaka bwa musinyoye
2: musinyoli
1: tolimba bantu ng'agenda mu bwakabaka bwa musinyoye obwakabaka bwa musinyoye bwali wala nnyo okuva obunioba we buli naye ng'era ssebo atambula n'agenda eyo ogenda okulaba ku mukulembeze waayo yali ayitibwa popoliyo sunsuna katoleke
2: ayeyuya
1: nga tavaayo buli kaseera mumulaba eri agenza asisinkanya ayeyuya nga babuuza naye ono anonanga ki mu bwakabaka obuli eri ewala ddaladdala abasinyoye bamuyamba ki kino nakyo baakitwalanga okwejalabya ebisyavwa byali akozesanga nga bitabulwa nnyo era nga ssebo bya bbeeyi yali atandise n'okwawukana ku banioba banne ng'afaanana abasinyoye abava mu bwakabaka bwa musinyoye ng'alabika bulala
2: nga takyafaanana
1: banioba nga kwegamba oba yali yeegomba basinyoye oba yali yeegomba ki naye nga yenna yeekozeeko okugambye mulala
2: ng'abereesedde
1: afaanana basinyoye
2: mufo
1: kyofaanana banioba banne yeerwanako ssebo n'abavaamu kale nno obwakabaka ne bugwamu nnabe era bwe bamala omufuumuula bamugyeko obunioba embuutu ne zifuga abajaganya bajaganyiza abasanyuse essanyu libunya obunioba bagambe tuwonye igaga mpere igaga namayindo yindogoma
2: bamugyeko
1: yali muzibu njagala kutegeeza nti ekitiibwa kino ekyaigaga mpere wa igaga namayindo yindogoma kyali kyawamu nga buli adda mu kifo ekyo afuuka iga kyayitibwa kale nno tolowooza nti nno kyali kya muzannyo buli eyajjanga ng'ayitibwa ekyo naye banne bonna abaasookawo tebaali babi nga ye era bali abaasooka baalwako ebbanga ddene abasiga obungi ono mu bbanga tono we yali akoledde ebitajjansa
2: ne bamugjako
1: ng'amugjako
2: ani
1: saaba niwo baalinze omulangira ddako saaba niwo bamulangira ddako yegase nezigama nga nyuperewunda embogo tandipeta omulwanyi omukulu adumira ebyokulwana naawe mukwatakoe tuviire babera awo kati tukaenda mukatuba gironno
2: otyo
1: tetuina igaga mperewe igaga na maino indogoma
2: twetaga mupia
1: twetaga omulala
2: eh
1: ono bamukute ku nkona tetumanyani addako kufuka mulerwa wa bwakabaka
2: mpulira
1: kubanga ono ye bamutute next banange yaswazibwa yaswazibwa
0: ani oyugo
1: mulerwa
0: rolling you get it yawan
1: yaswazibwa gambye siye yali yachuka kala nga afana abasinyoyo yaswazibwa na vera unga buli muntu wa ye na kana akatomu buni wa wano na
2: ngacha kusekerera
1: yali mchala atanyumira nyo kwa ambala ngasimu muntu wa nyuma ukulaba na ye munange wabango inebi yobuka gabingi eno ofisi ye ya wamulerwa yali etukira mu ebyobugagga
2: bingi
1: kubanga nga yalabirira abalangira n'abambejja kale waino kukumibwa nga waliwe sanywe pitirivu
2: mpulira
1: abantu begazanyizeewo eranga yasalawo naga nti ono muwadde kino ono asana wano oli asana wano nga waamanyi nnyo ngugambye mubuni ababona ekitiibwa kye kiri mu namba satu
2: otyo
1: kiri mu namba satu kubanga bwoba ovudde kusaba nyo bamwenye awoba ogenda ku zibigo muntutuma amadobozo dangata kopono zinzo ng'omusanvu aliawo wakati atabaganye koti bunibudi bubu n'obwa kabaka bobunioba awo mbuterevu ogenda kumulerwa ye yali namba satu
2: mpulira
1: naye baswaza omukyala mulangira
0: Mwumuchala ji
1: Ikaga mpero ikaga na maendo indogoma
0: Yali ya juse ni lanji nga fana lanji
2: Ha yali ya kuze bigundi
1: Ya kula ebifiava Nebi muyambo kwe jamulanji ya banyoba Na fana naba sinyoye Nga rabo mrabo rabila dadango msinyoye Nga ta Na ye

0: Ana kuchenda mumu samba kasaru femfe radio sime mpologome ye dembe. Tulibata bunyo muatemu yo style. Ngia fuza, ngia jabula. Kaimba waike ngaluwa mende piano. Olikuluba gola simba. Nchaku wama uli lagafa mubitundu na tebi. Njaulo wanene simba taksi. Muka geda shikezula yo kwede sawa tane. Zinchaulu na kwa yo. Chuanu kachirewo alichichusa emanywa. Tuagalo
1: antikoni akaungezi akoluna ku olweggulo abatuze kusaidi zema konkonyi gawo mugombolola ye kamira we wali musawa biri awo ezekiro ekyake soluna ku olwokubiri omwali yategerekeseko nga mutuze wamu nga serugo okubanga bamuteebeza nti yagula oba fedi etwandiise oba amayembe oba abamu we bayita nti obumaaluma abantu era yawonedde watono okuttibwa oluvannyuma lw'abatuuze okumugajambula n'okumukuba wabula yafuna omukisa n'ayambibwa ndowooza banne bategeere abatategerekeseeko baavuga pikipiki emisinde ne bajja wabula baamusangiza bamukuba ng'abulako katono afe wabula yabuukira pikipiki era ne bamuddusa ne bamutwala n'agenda nga awonye okufa. Nze akirewo Kiwanuka antikone gulirelio nalikusa kide mugombolola ye kamira mchalo makonko nyigo
0: wabale nyo akirewo Kiwanuka makansala mwaya
2: wabale kuwelezo no kansala mwaya na jimba lasukulubo mugenzi mikaile vuse kakasanda itatango mwenye mwami kifamba George wabale ku radio simba batu mbude koni gulirelio mkufunide chile chile sezoro walero juki laba wagizi basa na wawangu de chikopo kakati ya ikirewo mutumbi sama mukaga sababu bizibasi no abawerera dale 10 beiye ku makoo ne batandika okuba amalebe sakono okwokya ebipiira mu nguudo ekyaviiriddeko poliisi okubagumbulula ekiro ekyo era bwagenze okukyanga okuteeka abantu basatu batemeza amabega wa mitayimbwa lwakwokya bipiira kuba birebe kiro nga tebafunye lukusa okuva eri poliisi nesaba bannaye abawagizi b'emipiira tukuma obukakamu ekikopo si kyekisoose ate sigwe mulundi ogusoose newankubadde mubadde mu ludde
0: ku mutima ki kansala muwaya

0: Kumeta.
1: Yes, wana kuchienda mumu samba kasatu femfe radio simba impolo goma eyedembe abamuisa agent akaimba ngalo ngalo idashike mwebula yoko ere sawa mpozi etane zencha ulu nako rale roe mbuza kumikwano janga ba asno na yenga muli mu big family kufia dala kucheya vice Uncle Samu banange mugamba mutia mega maxi mulangira su madamu jenny ya mkulu midadi banange muli mutia bana mwe mukulika abana ba magogo ba asa ngabandi bayiyeko wama denizo oliotya abana ngabali bayiyeko Gertrude ogwawa Gertrude nalumanso ogwawa watufu nenga mbabuzako mikwano mwenaba asno ekintu bwekityo munange bwekyakoze obubiba tusonyiwe mbabuzako mwe balekweranga muwuliriza kati nno ate tugenda musawa ya feddako funa obaka bunonzije
2: Chichi agaliwa
3: ekitongole kiweza ky'omusolo munda mu ggwanga ekya URA kikubadde omukisa gumu ate nga gwe gusemba okukozesa ekisonyiwo ku magoba ninga si ku musolo omukadde ogukubanjibwa ky'olina okukola kwe kusasula omusolo ogukubanjibwa omukadde ogutasussa nga 3 ogw'omukaaga 2029 ekisonyiwo ku magoba ninga si kikolerewo mbagirawo kyokka ekisinga okusanyusa kiki URA egenda

0: Mutana everyone kushenda mumu samba kasadu femfe radio simbe mpola gome yedemba katono tono eda chikabili ya zaka itakusa watani zencha unako rwalero ako karemba na makula na inga nzigudewa ni loving akastela marisi atene nkuwa boliva waka skuplama atene kokonyo akapia akabeti mpola goma kuluwa gola simba na ange koni nkuwa niliza musawe ni kutusi wako mikwana janga ba movit tukoze sa movit products ya ukume nsusunga zila bikabulunji te waliwo shower gel mulunji enyo waliwo movit all the toothpaste na bwestyo waliwo movit herbal products nazo nunji nyo koze sa ebintu yafe tugenda kweyunga kadde yakacha nnaku funo baka bunonzi je
1: Esawe no Simba Tax Extras wako.
2: Ebizuko bya Movit hapo ni sabuni, birungidwa mu ebirungo byonno kuva mu butonde. Obwe miti ni bikola. Okulongo sensusu za okugobo bwere, okusiibwa. Olususu ne lunyirira no labi kabulunje.
3: Pavera yo ku Day of Freedom. Final ya neimbira byanga. Kati twaji teka dane mu biramo bya fe ntisenga mfa. Kulunaku lweru mu oluliko neimbira byange final. Abazisi bonna mbasonyiye. Obutazika bagende ku final ya neimbira byange
1: nengwezi kuzibwange nkulu wane Uganda zona zifanagana tuzetegekere banga dene na yesanyu kunaku ezo nilibalia sawa busawa wabula unakulwe dembe Day of Freedom okubera final ya neimbira byange wauka nyo kunaku ezo esanyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibia netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumipiri aviri mukaga weru naku lwa neimbira byange olwa Day of Freedom ekavumba uli muntu lunaku lwo bayo chingsa mtwalo gumugoka uja kakasa wanjaulo
4: Politise sa, eleji nyuma, wade tichira mitwa, manyanga umanyanti
5: Medi ini radio simba
4: Juta abade, kaweja yabade yo, naga wenja, naga kusenge kira

0: Let's do this.
1: Katubanjulire ngano ya Supreme. Nungi atenge kule vyo kulie virunjo kuchile virala. Enanu kabulunji yetaga buto mutono. Atenge kusobaze so kule vintuwebe welako mubudo butono. Ngano ya Supreme kule baba Mandela Miras. Aba sangiwa kuraunda bautu ye busega. Kurugudu le masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
2: Nse chirio wa mlimi waka soli wa dike nsima. Yama kungula gaka soli bio. Narimala nevaza buwebaza. Nti dike 777. Uwebale ensa wa makumi ana. Muhika ze kungula.
3: Mama. Ngani miaka soli. Neyado kuweze ensa we kumi muhika. Uwoli muana. Nidala nimirachi.
2: Kati yongera kumakungula gaka soli. Ngolima kasoli wa dike. Okuva mu Faith Agro Inputs Limited. Okuli dike 777. Dike chinana satu muemu. Dike chinana satu musatu, nedi kechenda chinana muenda, sirino busobo ziwo kumera, ebitundu chikumi kuchikumi atengo simbe mpeke emu, mubuli chinya, bagumira akasanja, abale misoli eviri, akura mangu ngo kungure nsawo, wakati wa makumiana, na makumiana mwenya mubuli eka, mufuno kuva maduka ga Faith Agro Inputs mukampala no kweto lole guanga liona mumaduka gatunde vyo uli minobulo unzi uwa kuwa kunoti msambutane emu chenda musatu, chinana mwenya chinana muenda.
4: Akasera ka chanako, chanako teba balua. Wabula, masima ageyo gerira. Kulubogola simba kuoli, nkwaniriza mukasera ka chanako. Chanako si balua, gaba mazima ageyo gerira. Mwebale, basebo nebanyabo mwenaba imirirawo, mukuyamba kubantu. Iranga stories afezino, ozisangani ku TikTok, abatulaba ku TikTok live, ozisangani kumukutu wa YouTube unonya koni narugwa chanaku. Mwebali kuyamba. Mbuli lunaku fewa nukulubagola simba tubako, at least yomuntu kwe tutasa, embera, ebe kalubye, oba ebera, eitiri de. Mwebali nyo mwebali dalaba na simba, okuyamba, ina mukamaba wenyo mkisa. Mu studio zuwa nino mwami agamanti, oruva nyumaruo kuziba maso. Ngambia mchala ya kulekao.
5: Mchala yandikao.
4: Wani amanya?
5: Sekate Ronald.
4: Sekate oliwa miaka emeka?
5: Ni miaka 37.
4: Ozaalwa wa?
5: Zaalwa Chiboga.
4: Chiboga side wao.
5: Baitawo nkunsanvu mutano chiwanguzi. Nsanvu mutano chiwanguzi.
4: Wobera.
5: Wembera.
4: Omanyiwa mukuru tugende maso manyiwa. Okay. Anti wanobo joku mbulile bintu wabawo no mujulizaga. Nsanvu mutano awo chiwanguzi waliwa gula uko akaproti.
5: Kusambu mutana hao. Kani nagula waka poloti.
4: Bakade boje bali.
5: Tata tali iyo mama ya aliwo.
4: Tata ye muami yani.
5: Tata bali pamuita kakoza Pascal.
4: Tata afachi.
5: Tata ye samula baka. Samula vila kodala na gendo kula anga tali iyo.
4: Ate mama.
5: Mama ye wali.
4: Mama yani amanya.
5: Yenava geseda Proskovia.
4: Mama akola mulimuchi.
5: Mama taina nyomo limo kwa kola liyao na hii ya luwala maguru wa vera atambula atambula kwa ukulima lima buwa ukulia buwa taina mulimo kwa kola.
4: Aba zadebo ba kuwele lako.
5: Zadebo angira mama gwena kula na hii ya mpele lako na hii katono.
4: Paka anga mchaku meka.
5: Chaku tano.
4: P5.
5: Enyavu.
4: Oluvanyu maro kuko miyamuchi P5. Gwa hii yachi. Gomu sajja.
5: Ya na vera uo mpola mpola buwentio nga nima alima, nga nima alima buwentio.
4: Olima bia kutunda.
5: Nga nima bia kutunda.
4: Ongo olima bichi.
5: Bijanjalo, kasoli. Buwentio, buwentio, buwentio, nefuna afuna yoku netandiko kusubula, subula yoku buwentio, bujanjalo, janjalo kuchalo.
4: Yes.
5: Novo mwanyi mwanyi. Buwentio kutusa lwe nafuna omuchala.
4: Olu wasiza mchala ni.
5: Omuchala gwena wasa bali mwitana nyonga sala.
4: Omuja wa.
5: Mujantwe tweyo.
4: Otyo. Mchala wamuwa sablu unje mbaga.
5: Samuwa sambaga.
4: Kawundo kakubye.
5: Ye mami.
4: Otyo. Akuzali deba meka.
5: Zali davana bana.
4: Abana bana. Bonawe bali.
5: Bonawe bali.
4: Kati hoyo gwoli na yeye woku meka.
5: Ono ye woku na gwendi na ye.
4: Obuzibu buta andika di elabu tia.
5: Obuzibu kwa amaso buno, amaso gano ganku atabidi abidi mwena, omwezi ogwo kusatu. Ganku atani, gata andiko kuno maru manga, gansi wasiwa, nengenda koku mudua lido, nembu za dokita, nampaya katagana nangamba soko otonyeze mwako. Katine geyo ngedo kunta vidida. Wegeyo ngedo kunta vidida.
4: Uruoline madamu omuchala.
5: Yali agenda daye.
4: Chitegeze agenda ochalava.
5: Yeye agenda nchalava.
4: Kieshi mutwala.
5: madamu yagenda kali madamu ye cha mutwala nali siriwo
4: urazewa
5: nali waliwo mukwano gwa gwe nali nkola naye kati nga subudde
4: bolo mukola bichi
5: nga tusubudde mwanyi nga gwe nkola naye nga yimusubuzi nga ina sente kati nagamba tugenda kutwale mwanyi kuchuma watu watwale mwanyi
4: kuchuma chiberawo tichibera ko kuchitundu
5: era chibera ko kuchitundu nga si wala nnyo ne tutwale mwanyi nga tugenze zikuba chiro
4: atya
5: kati wetu tuuke chiro twasanga masanyala zete kuli nangamba masanya zengo ugatali iko tuddeyo tunadde nchia wetuadayo
4: ulumani mwazi tute sawanga mmeka
5: atuagendo budde uchalagenda sawanga kumina bile za kaungezi nene netuwa alwama lukutikuna netu nga masanya zete kuli nangamba ya tuddeyo waka tunadde nchia bazikube nchia netuzijako netuziteka wansi kati mukujirao netubako wetuwa imina ne mkwano kwa netusoka tubela bela kao kati wakati wadayo budde bugenze kati mkuda ye wakanzi nasango mchala mnyumba talimu
4: abana mwebali
5: abana mnyumba mwebali mbaita bagulao
4: ole saa ziri mumeka
5: saa ziri mukaga
4: wanyuako kukumuengi
5: aa
4: ati waita wago mtu ya tute mwanyi kukumina bilio doti omuka
5: wabela kububezi mukata uniao nga tuwe buza
4: nga muku wana haba chala haba gole haba saa jia sebo buati wabela kuleke waka ati nadda muku unonyo omugole
5: munangi omuchala mnyumba samu sanga mnembuza wana ama omualiri dawa mbunga gamba wana angabanga mata mama ya kugambia uruso inzo koma utu kugambia mbwa ya genze wa tata we muruwadi nemba kubuza ya genze da mti ye ya genze da genze au na ye ya genze chiro
4: oche
5: gonze ye nti ye nengamba ye na ye dalangate ya ngambia atenga ansivya wanti tata we muruwadi nefundo kubanda ina kapichi nengafuga nengenda yu watate kumani tata we ya liyo yeka nengbuza muzei mama wabana aliyo ntia sinaba kumula bako nengko mawe waka nene waka zali ziwela sawa unga kumi asa kumi kumi chitu ndu wawo nga una akoma wako nkona
4: kumacha
5: ea ungobude bucha nga akoma wako nkona wana angaba mugulira kata mwana omu wali waka wala kanga kama mama tata ya kumi omu wali nga atio kuyingira nga soka imirira kao kurubalaza waimirira kurubalaza nga mugamba ate wali buzibu yingira nga yingira munyumba nga yebaka waingira munyumba ne yebaka kale zina mugamba ne mugamba kulika yu jovu na ye ya siri kate ya damu na yingira munyumba ne yebaka nzo budo obwacha tetuwake da
4: yu mkulo woza kwa yali avawa
5: yali aino musajja kale nzo musajja wali ba mugamba dana yenze kale nsabi wabude ne sirika
4: Nae walio ino mukazi gwo kwanya kuchara.
5: Nalisi inanze.
4: Otya?
5: Nze nalisi.
4: Kubanga omusajjo yo atena yimu jozi. Omuntu omututte ka atena omusuziza ayo ddala.
5: Eh yagena. Kale iyo muchala laika yali amanyi sijja kudaye wakaje kya mtu walusula iyo.
4: Otya?
5: Kati ye we kukolo kumachanze nakera munimiro. Nesoka nimako kuba kuchuma twaddayo buddenga bugenze. Kati mukudda okuva munimiro. Nasanga wabana mbabuza mama aliwanti ya mama ya kutemwe ngoyeze na agena na agamba ajja kudanga tulabeko konze ntiye nga nange nsigala wuna bana bange waka alwalu vanyume nyo muli mpuli na inao musajja we ya jira jia sula inao ya liyamu tute ya liyamu tade ya liyavera
4: kuchaloko
5: bavaako aya inaji ya mtu
4: kegambo mukazi ba mukusigulako walito mulabirira bulungi mukazi bagenda mushigulo bato mulabirira bulungi
5: anangi
4: wali mulabirira bulungi
5: era sijja gamati nali mulabirira bulungi nyoti nga muwabuli kimuke yetaaga na yerange bimu ne bimu nga nange mbikola
4: wali otero muwa yoku sente manyaba chala basajja bimu wa saba chala muloza bote bagala yoku sente walinga omuwaye
5: Otofu se sente samu wanganti na yenga chansa byenchi muwa
4: ati omwana wabandi walingo okurusanya wabwe
5: na chansa byenchi muwa na yenga sente nkalu nanga rusi sinanga buso bunanyizi bwanga bunsu
4: kale amaso gazibadde era gatandika gatya
5: amaso gano gatandika 22 mwena ogwo kusatu ne gatandika nga gannuma nengenda nengula yo kudagala dokita nanga etwala kano tonyezemu newe gantabirire nnyo kwa kunsindika mudua li dedene nengenda mudua li dedene
4: eri awa
5: eri echikube
4: esebo
5: dokita ne musangayo nankevera nangamba maso gano galiko abu obuntu bulinga bububi bububi bwazimba kumunye kuno bwe bugalete do kubanga gafana na bwe gati nangamba obuntu obonga obunabate buvudde ko tegasobola kuterera kale wale wawe dagali ya ngambo kula na ngambo genda ngo berengo otonyezamu ili okutusa lwebu na avako na ngambo geno nonye sente okomeo tukolechi kubuntu wawe tuja kubujako nienko mawe wakane nonye sente zi ya ngamba sente zambula nienka nyanga kutonyezamu dagala na hile nja ulo negana nisaya aliru sifunanga
4: muna okuva mbili abili mwena kati abana abakulu baliwa
5: kusomero madam
4: ani aba uwelela
5: Daireta wali haba uwele da daireta inyamba uyambi na haba tuwala na ngamba babeleo kusomero kujaku unopanga ya kadeba jeba kulaweko baja kujanga bakulawe badeo kutusa lewa na
4: katino shigazo yomuto
5: katine shigazo
4: wami yake meka
5: ono wami yaka mukaga
4: katimuja we chokulia kweno wami yako mukaga
5: chokulia tuchifuna tuchifuna
4: kubewa mchifuna mutia
5: tuchifuna kubewa ka tulimali mukada wali simba wakumbele wakumbu wogo wali
4: kati wadaye wa mama wong
5: mungu wa alia tumira
4: anai mtu wabadeko weko kude wa mama na chonga chizibu katio zewa nukuredio simba
5: nga nsababu yambi
4: kazindalo kakoze
5: simba nga nsababu yambi abonaba uliza radio simba nsababu nyamba buyambi mukama inzo kunyamba nezira munenda ba nesobole kula vida kubwana buwange buno
4: omuchala kachagenda yali ako miewoko
5: omuchala bwe yadda yaita obu yisi na agende wata
4: yasanga tonaziba maso
5: aa yasanga gazibie we yaita wo na agende wata atawe na tumisaka abana abana bali abakulu te yabasanga yo
4: yasanga wono
5: bibi yali atumia sanga wono bibi ono bibi ne mugamba yali atumia na mugamba ne mugamba bali abana abakulu te bali wali wono ne mugamba na yateka amugamba je mubuli ne bali abana je bali artist agenda abalabeko najja nagenda yo kusomero na abana
4: bo yakula bangozi bya maso
5: era yagenda
4: kubanga anti bo yakula bangozi bya maso na agamba ate
5: tewali chi yagamba yangamba bugambi ngola nga walaba
4: nga tacha akulina muwadde akalavu konna
5: era tewacha hali
4: kale kakati oyine
5: simu sina mada
4: okay gwe munanga ali kulubogola simba sekate Ronald ku miaka 37 wa kiboga ku 75 we bayite kiwanguzi we watyawo amaso gazi bana inga mpozi mchalo yali amzaida abana bana tuina kana akamkuata ku mkono simanyi bwe kamusaza lugudo ke kakusaza
5: kano ke kansaza
4: akana ke kamusaza lugudo ka miaka mukaga katambude nako gwe bwe nasobola kuyambako esimu za fe kanzire munzi basomere 0752 7 ni 0752 twagala longosebwa amaso sente basaba meka zo
5: bali bansabye milioni emu n'ekitundu
4: 0752 7 ni 0752 633 nyasatu mukadde otatu se kutunda kibanja abera ule bigaro ga uwai waba tunde kibanja anyway kanzije
0: akasera ka kyanaku kyanaku teba baluwa wabula mazima ageyogerera
6: Lero tewali kuwache mucha 10.
7: Haleluya!
6: Chache elimu abantu bameka?
7: Tusuka mulukaga.
6: Musonde rukaga.
7: Bulimbanyu mama sawa mukaga.
6: Nge nakuzo omwezi mukaga.
7: Omwezi ogwo mukaga.
6: Bili abiri mu mukaga.
7: Tukoze sengu do mukaga.
6: Tugendenga tukaga.
7: Twesoke kavumba.
6: Oboli naba kazi mukaga.
7: Obaba babo mukaga.
6: Ngosobola okukaga.
7: Nebo suke miaka rukaga.
6: Situko je tukage.
7: Mukago kwa mukaga
6: kworo twambala bituli
7: kworo twambala binyaka
6: eyo yense yitibwa
7: neyimbira byange
8: nekwezi kuzibwange nkulu wane Uganda zona zifanagana tuzetegekere banga dene na yesanyu kunakwezo nilibalia sawa busawa wabula olunaku lw'eddembe Day of Freedom okubera finalo ya neyimbira byange Wauka nyoku nakwezo Esanyu no kunyumirwa Tuliberamu Netuzibia Netukesa Katiku wamukaga nga mukaga Omwezo wamukaga nkumibira vili mukaga Weru naku Rua neimbira vyange Urua Day of Freedom Eka vumba Uli muntu lunakuluo bayo. Chingisa mtwalo gumugoka. Uja kakasa wanja ulo.
9: Abazadde namu abalabirira abaana mwawandisiza abaana be mulabirira ne bafuna nini emirundi mingi tulinda abaana ne batuuka kutuula bibuuzo oba okutambula oba okugenda okufuna obujjanjabi olwo ne tweteeka ku bunkenke wamu n'okulwisibwa tolindirira kufuna bwetaavu genda mu kifo we bawandisiza ekyannira wamu n'omwana wo n'ennini lwakiri emu kwezeeza abazadde abazadde bombi we baba baafa jangu n'ennini yoyo w'oluganda ku ludda lwa maama we oba taata we omwana we alina erinnya nabwekityo taga nini wandisa omwana wo n'ennira leero obubaka buno obukutuusibwako National Identification and Registration Authority gwe nkusasudde
10: ziriwa
9: kebera ku simu yo naawe
11: dadi owasalunya manja
9: oyo naye musasudde
10: naye mugerwa senti wazijjewa tobanga wayize obubbi
9: bingo masavu
8: gano masavu genyini ne bingo masavu nyiga stabili tano tano star mwende mu hash Airtel wa MTN ogoberenda giriro olwosa rweke nkumibili zoka okuva ku mobile money oteke mu pinio olwo ingire mu kazanyo gano masavu genyini sente zo wangu de ozifunira ku mobile money yo nyiga stabili tano tano star mwende mu hash katikati nawo vimbe muna majaga bingo masavu aba wanguzi bakulangirwa mtoka malira wa sports ne Bruce Omtabizi wamune muchiwanja chebye mizanyo kubili eze chilo Bingo masafu akutusi wako Totibo Logistics
12: Hii mnyuanyi kululi kwa hansariza Mwono ganusu kunusu Enyanya yona jie gomba ne kuruno Ndeko kujirima
13: Enyanya Anso F1 ya chimala Kati ateba yongede no kujiro ngo samu
14: Enyanya Anso F1 erongo seduamu Nga kati size ye chimala ye yongedeko Okongedo kukumide shuotoko Chenvu ne katonyeze Nga kakati esolo liadala kuangala kumudala Okumali adala wiki satu Eka esolo kuapply bibili Gojino gere meze satu Anso teka mulua Jifune okuva mu Faith Agro Inputs Mu container village opposite no mlyango gwigira mukoba complex obakweselia building opposite ne good shed ne maduka gatunde ebyobulimi obulunzi okwetole gwangalyo na

0: Ulizabayo insindala enyuma
1: temujja kunzinga chali muomu kamwe namwabo kediro ababadde bakabe yonga mmanyi fuddeke kasera tosanyuka abadde kawanyize kenna sijo bafera abanja gala mutaneyo kati mujogere ddala mwalu mpadde runakulwange mwansabidde kudangulu nkomyewo musitu sebumenya
0: kendo abantu badukira okwegoma stress
2: sinanyo bana nzidi nkolentya okumatiza basajja mukubo tyokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafuka na musumba
0: esiye neyimira byange esikula nitankula abantu nebungiza takataka ku TikTok
3: nayo noona sente za taata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliira yingira kiraava mu bwa makanika vuluba n'awererako ndakita awererako ndakita
0: byange musango muulisi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batuganuziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
4: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obeyiye kavumba ku lw'omukaaga nga ennaku z'omwezi mukaaga ogwa mukaaga mipirabire mukaga engudo mukaga zigenda okuyingira ekavumba tutambule nga tukaga ng'eseeyo ekuza olunaku lwayo olw'eddembe ogira mikono amaaso day of freedom.

0: bali bakuwa kusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizo ba banki ekuru ya Uganda sente za ba customer zikumibwa kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10 amateka nobukwakulizo bigobererwa
1: Gavimu nyugu wakutano
2: Bibia sila faina
1: Uleja kuzemia kakumi kumpewo
2: Uwame sendiba Season 2 finals
1: Eka sana luwena mchisawe
2: Wapidi wa mutwaro kumo
1: DP
2: Emi tuwale mili
1: Emi nyangu jikuwewe sawa Sato ezo kumatia
3: Kakabude kejenge
1: Aka ime ugane muna
2: Tosu wama katancha boys
1: Hama chapa safama
2: Kama wale zemi pira
1: Eji kala wa premier league seasoni Live kumtime gagate
2: Ulina sikuwagi
1: Mizi sema kula
2: Yareti
1: Rujo na miro
2: Henry Mwanje Nefasi gwadi bandi
1: Kalu na mwilu
2: Lex Katero
1: Kazi wake up oh
2: Bane metewo
1: Tosu wama pira
2: Wakati wama kosi wa BBS
3: Na wasika FM
2: Ule mbaka na tournament za maboda boda
1: Mume kumbulula
3: Unaga kwa luwero
2: Hama wenguzi Nambe mpaka kunamba satu
3: Makwasiwe bilabo
4: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumba ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka ne libeera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami w'oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lye liruwa weo famire weyina amaka webalimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'okukitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumba ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirira abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kavieti eno ejibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu fida uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 ntinda avenue Ministers Village munakawa division obakuba ku 0415308 obetali ya kusasulira 0800111515 obaka buno bakutusibwako Fida Uganda wansi wa pesa project ngabayambibwako Denmark Netherlands wamune Ireland
5: Nze kiryo wa mulimi wa kasoli wa Dick Kensim ya makungula ga kasoli byo nabimala nebaza bwebaza nti Dick 777 webale ensawa 40 muyika zenkungula
6: mama nganne mie kasoli neyadde okuweza ensawa 10 muyika woli mwana niddala nimirachi
5: kati yongera ku makungula ga kasoli ngolima kasoli wa Dick okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli Dick 777 Dick 83 Dick 83 ne DK 989 sirina obusobozi bw'okumera ebitundu 10 ku 10 ate ng'osimba empeke emu mu buli kinnya agumira akasanja abala emisooli ebiri akula mangu ng'okungula ensawo wakati wa 40 na 44 mu buli eka mufuna okuva maduuka ga Faith Agro Imports mu Kampala n'okwetoloola eggwanga lyonna mu maduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi oba kuba ku nooti 75 1 93 84 89

0: Otuliba musanyu lyoka ngate wali nakuyona nebosu na boardingi oteka mwe kituli awo neboba ne peti munda jiteke mwe kituli awo oluna kolesanyo
1: mukagwa mukaga
0: eto oluna kolesanyo
1: mukagwa mukaga
2: Esanyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 2022 mukaga werunaku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba buli muntu lunaku lwo bayo chinsa mtwalo gumugoka ujakakasa wanjaulo

0: Kubanga talaba Akawala kana munkola Tuli gazimbire mbuga lago Akawala kana Gari maji
1: Mwana gwe maja tosubwanga bintu binyumanga neyimbira byange okimanyi nti abasajja bonna bavaayo nga beerabidde bakazi baabwe ho si ku misono gy'abawala egibeereeri nze kyovola bangenda n'owange simuva ku ttaya bw'apaala n'ebyana nga nange embuuka n'enfubuka
2: nangwe ezikuzibwanga enkulu wane Uganda
3: zonna zifaanagana
2: tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo
3: ne liba lya ssaawa busaawa
2: wabula olunaku lw'eddembe Freedom!
3: Okubera final ya neimbira byange! Wauka nyo kunakwezo!
2: Esenyu no kunyumirwa! Tuliberamu!
3: Netuzibya! Netukesa!
2: Kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumi bira biri mukaga!
3: Weru naku! Lwa neimbira byange! Olwa day of freedom! Eka vumba! Buli muntu lunaku lwo bayo
2: Chinsa omutwalo gumu gwokka
3: Ojja kakasa wanjawulo
4: Buli kisesa era ekinyuma wadde tekirambiddwa manya nga bumanya nti
5: Medi in Radio Simba
4: Tutabadde Kawenja yabaddeyo n'agawenja n'agakusengekera

0: mchezo.
1: Esanyu no kunyumirwa. Tulibera mu
0: netuzibya netukesa.
1: Kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 2022 mukaga.
0: Weru naku
1: lwa neimbira byange
0: olwa day of freedom. E kavumba. Uli muntu lunakulwo bayo.
1: Chinsa mtwalo gumugoka.
0: Uja kakasa wanjaulo.
2: Ebyo kunywa bimu bite nyonta. Wabula ekyo kunywa kiri kimwe kikuzamu amaanyi. Mountain Dew si kya kunywa kyokka. Wabula kikuwe mbavu okukola ebyo ebisingane ku maanyi go. Kobengo ogena misinde. Ubanga oline banywanyi bo omumiro gumu ogw'ekirungo kya citrus ekiri mu Mountain Dew. Gukuwa amaanyi ago ge weetaaga. Wefunira oluchupa olunyogogo lwa Mountain Dew leero.

0: ko omulimu gw'obukuumi ne munne bitundu ebyekiweesa mu division eyettamu mu municipality y'emitiyana. Wabula mu ngeri etannategeri Kabaluku Anderson aina bwe yeemuluddeko n'abako waagenda n'emmundu kyokka mu kudda ateyakomyewo nayo. Lameka Kigozi ye mwogezi wa poliisi oluyoro era alambuludde.
1: Ekimukwasizza bulagajjavu ku mulimu ekyamuviiriddeko n'okubuza emmundu. Baluku yavudde ku mulimu n'alekako munne Ekiti Catsby nga bwe baba bateekawo okukuuma edduuka erya Shirida Investment. Ono alina engeri gye yeemuludde ku munne kyokka ye nga bakama be gwe baawa emmundu ekiraga nti yabadde asinga n'obuvunaanyizibwa obunene omulimu guno ng'ate munne ye baamuwa batuuni. Ono oluvannyuma lw'okwemulula munne n'atandika okumumagaamaga nga tamulaba kyaleesewo okutya eri Ekiti Catsby eyategeezezza ku bakama be nga bw'atalaba munywanyi we ono babadde bakola omulimu naye yabadde akyali awo nga gwe banoonya naye agguse era nga alina n'ebinuubule mu feesi. Kino kyamuleetedde okubuusabuusa omwami ono gye yabadde ava era yamubuuzizza emmundu gye yabadde agitadde wabula ng'ono amatama ntengo. Twagala okutegeeza abantu baffe n'abawangaalira mu kibuga eky'emitiyana n'emiriraano nti singa munaabaako emmundu gye musanze erekeddwa awantu wonna ey'ekika kya SAR erimu amasasi abiri tubasaba mutegeeze ab'obuyinza.
0: Yongera okujjukiza nti Radio Simba yakutusaka mawulire gaffe gano. Edakiika ziri 11 zezakayita ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Bwe gatya mawulire bwe gabadde ng'ogakusomera nze Amina Nabuule Kajimu, amala mawulire gagenda kuba ga ssaawa 11 mu bufunze tova ku Radio Simba, empologoma y'eddembe.

nkusunira ko busunize ku nyimba zine 10 ekimba kino kya acidic vocal bachita I will chiri mu namba ya 5 tusunsula 10 nga

0: enyuma
1: temujja kunzinga nkyali mu omukka mwenna mu abuke diro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfudde ke kaseera tosanyuka abadde kawanyize ke nasibyo bafera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere ddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusituse bumenyakendo
0: abatijibaddukira okwenguma stress
2: simanyi oba nanziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo tyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuka na musumba
0: ensi yeneyimira byange esikula nitankula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
3: nayonoona sente za taata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwamakanika vuluba naawerera kondakita
4: awerera kondakita
0: nsi yeneyimira byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batuga n'oziyimbi ebyabwe ku bwabwe
5: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obeyiikavumba ku lw'omukaga

0: Niga praying a lot, ya man. Gazanya, gasarawo, chinene. Musizo na, mweza democracy ane wuli chimicho na. Kubanga gaina stack, kubutebe nkifu washi,
1: bekwanga.
0: Buli institution, buenebe langa tetele de, chitegeza esowolo causing an instability. Yes, so causing an instability. So umuntu wavai what? Na geza yoku laba anti ayagala kurungamia. Nga muna Uganda, first of all. Well, Evans, na wosoro kubela kumuzinda lakuno. No kungaba, no gaba nai. Ukusinda ku ABCD, kino si chitufu. Elewa niba kuuliriza. Oshakede. Osanga anti wagenzo okwogera nga naba lala baga loku mwega tako. Na hii asodo kulete dozi yalikula chi? Yali soka. So, there is no problem in it. Omuntu okuvayo na gamba. Ntipa nangu waduo chino. Mulaba mutia nga nabala bagamba ye tulaba kino ekisooka sina buzibu nakyo ekyokubiri tuina emitendera omuyita omubaka wa parliament omu speaker wa parliament kunakula sande tugenda mu caucus nga faba NRM okusalawo kubanga ku mandate tulonda okusogena mu kamyufu akashi aka speaker ne deputy speaker tusalewo yo organ tusalewo tumala okusalawo central executive committee in everything bwemala tuweriz tugetu ba flag bearers bafe tubatekewo na umulala yagala na yakuletia aje kumande kusaba bita nikakalu
1: mwami mwiru yavudde ishibina cha musindi mwami mwiru opposition njagala ompe ku mwami mwiru mwami mwiru olaba singa bucha na bakalu nkubira tochi mu opposition mu candidate wa opposition
0: naba anti ngabe njogedde nti buli mbaka parliament a qualifying okubera speaker nacho mwiru ali misplaced mwiru wali we watufu ile nechayagala chechitufu mubude
1: obutufu
0: obuli yao obutali butufu hey mwini obutakula chii
1: obutali butufu
0: niyate tumuaniliza kuwanga mwena nagame ngatandika this country is a democratic state gwanga yuna Uganda gwanga ya demokrasia eloja kulaba ne kumande na haba alaba suka abasa tu
1: gabaze
0: hey but then zijia wano nga zijia nidi wanjutu nangama nange sebo ne so what day
1: kukwa depu
0: ushaka de
1: elando uza kufrayi denja kubira na yo nja mucha azako wano kufrayi mchala wanyoto
0: yes ushaka de so no recho chenjaga lukuga amanti abantu mwona omuna Uganda nga mbaka parliament ya mazo ukulaida akolofa ingo kubira echo ni imu mbele fanako wetu nga finatu kolofa ingo kubira echo ubwo tetusobola kubera mu ntebe mu at one ku kiseera kyekimu tulowooza nti kakati tulondawo kati nga wonongowae saalongoze kumira kibeti gwe mukulabako ku bantu abaliwo olaba onaakola atya nenku opinioni yange tize mukulaba kwange mwiru mukwano gwange mubaka munnange naye ndaba nti bwaba yesimbyewo ne obosi ndaba nze akalunge ne obosi Tweshiri? Mbukijendaga.
1: Ngojeko kubantu wa chivina.
0: Jendaga. Oshagede. Bonga wanti ya teka anti saepu anti. Ntikundi ni wanyoto na taewa ganti ya zengenda wani. Ngenda wa taewa. Oshagede. So evide wazoi tuwefana na. Atera nengkula wetu weri. Okusola okufuna. Omukulembezo mchi. Omutu. Bichifana ya dalanga mu constituency anga jendie mvamo ya mitena North County. Nti nze. Sinze munene. Sinze muwamvu. Sinze mugaga nyo, sinze ina mageza manji nyo, oboli yao. Niba na Uganda, abantu me miti ya na nosi. Baga anti, ni wakubade panobo naba ze. Tulo uza chibedi, asoro kupa sukuruma mkatono, ya katumbo sukurumiemu. So techite gezanti, nina kulini ya kubantu mituwe kubanga ban sukurumia, nina kuba fula, kubaba kama bange, ya nimbo eshtiwa, nina kureche chukozeshi, chivasani de,
1: na ye obuvumu kati obulaba anti parliament yewedde abantu bajitunulide nnyo nga bagamba eno tebadde nga parliament endala zonna zonna okwonna okusoomoozebwa mwami Kibedi parliament ye 11 eno bajinafuyiza nnyo ku parliament eziyise okusoomooza okwolowooza kati nga bw'ofuuse n'omu ku kiiko kubaana obukiiko bwonna obugendako osobola okubutuulako ng'oggyeko k'oba olondeddwako nti akokoteeko lino kabaako ne paalamenti

0: kala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibere wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga abawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirungi eri abaana abakyala b'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyuka nukakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakaseera kagere
1: obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumba ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka ne weribeera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lyeriruwa weewo famire weeyina amaka webalimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti lya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumba ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami we okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuzibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirya abalandizi registry oteekeko kaviyeti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kaviyeti eno ejjibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village mu Nakawa Division oba kuba ku 0145308 oba etali yakusasulira 0800111515 obubaka buno bukutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
2: Now Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic to blend.
3: Amaudi gebe mzanyo kwebwelu gwanga mu kiwanja ngaga kutusibwako Fortbet. Towoza bya kapapula mbu wakoleza mu mpale ngo sobola okusibira ku online ne Fortbet. Zanya kati ku lw'ensimbi ezikwata mu bukadde.
4: Chenda musanvu kasise satu fem mefode simba mwe banyoko bidanga mtu uliriza mwe banyoko bidanga mchali ko dala bulunji nyopa kasawa zigenda kubira satu ezekiro kusaidi eyo era nga nsubira ntino na jemoli abawuliriza chemukola kya manyi nyo onyiga sta 210 sta ama 12 sta ana musatu hash fone mpire jo bulunji genda kubana fa Fortbet teka yo kubanga bakulindiride
5: ya genda kubana fa Fortbet tekeyo kubanga bakulindiride kiwanja cha bya mizanyo we balikubira ngo uliriza yonayona joli yonayona joli obengo sobola kubira anti ogama anti bali ku www.fortbet.ug atoina kubira ngo echo chera bila tengera bakwato muvanga tale baguteka mujanje che bya mizanyo buli wakuna babira mu fe byenja ulo ngabaga bakubirabo mu biyumba na dala njogera kwa nafa na ba Fortbet songa teba teka sende mu Fortbet Rio Stars Awards buli mwezi ntusobola kubira nga tufuna omuwanguzi asobola kubira nga abasi asukulumye ko kubane mu field zezenja ulo ba sports disciplines zezenja ulo kale bana fabo betanire si mupira go ka vyeta jeri osobola kubira ngo jizanya songa te basketball rugby table tennis byona bo bango genze ku kibanja chawe oba ku website yabo ku www.fortbet.ug bukaba kaumbi no kawangula bajja kusasula toba abamu na kwera likirira abana fabo ba Fortbet no manye songanga bwezili kiwanja chabya mizanyo nenga nkujukiza toina kubangula ida chikatu sigaza yo mefumbe zibera mekezo zibera 18 okubera nga tuzanya akalulu akabingo masavu waddala kutukugambira nti kwate simu ja yesimu kati tola bango obuzibu bonna gwe mu mukisa vako aba beyogeza mbu yi na ikati bali bazanya kesa tunzana akazanya 10 topowa inkumi ebidi ze bakusala ko ngugenda kuwangula mitwala 5 echo chiba kitono ngo mukisa ogula bantu weguli nyega star 255 star mwenda emu ash nyiga okay teka mupini ngambye nyiga star 255 star mwenda emu ash nyiga okay teka mupini kusawa 2:15 tujja kuba tunonya omuwanguzi tuzanye draw obengo sobola kubera ngo langiriwo funa omuvanga tagongwa bweguli ngambye star 2552 star 255 star 91 ash okay then teka mupini awe nsongo obo ziliko bulungi nyonyo bingo masavu owaddala no manyanga bino nga twera bila makinga na kuzomwezi nga mukaga omwezi ogwo mukaga mwaka gwa 2022 mukaga sawa zilige ndo kwero mukaga ange miliango tujiguddewo awono olabera kusaba mukaga onyini mukugulawo lo anesambira byange na yabenga atandika na yejukira nga tano tujja kuba tusokana nsambi gadi tuliruddawa wachise kavumba faino ya nembira byange yanga mukaga wabula nga tano tujja kuba tusokana nsambi gadi chivola bankujukiza nti timu ya Manchester United abavuzi abageno kwela nga bavuga bano bo bayita wa Salungu Nsubuga Simon walieri naluvule ajaberanga ine mune Derrick abali ku 0702 kinana musatu abiri musatu 10 na mukaga mu bakubira ko kunamba ezo agwa nedwa obocha asobola kufuna wa kafono ovuga nawe ku abavuzi baje kwela abavuzi 13 10 buli lugudo lwe Kasengeje lugudo lwe Temangalo ne mulukwanga buli omu avuga ko kilomita emu nga bavuga ku sambi gadi oba sabule gadi Derrick ku 0702 0 mukaga 0 2 9 oyo ye mumyuka wa Salongo songa taba Liverpool waso Richard Mwamude wanowe kavumba mwikita ku 0752 abada anonyaya abawala babiri boka 0752 ana 17 mukaga musanvu na yayi no mumyuka we Vincent ku 0752 7295 83 aba Arsenal ba champion bano ate bano bo tuyina ke tuba tekere kya kabi ba champion bwe bawangula gali ku mulundi guli eruwero atenga ne ku mulundi guno bagamba nti bazze nnyo ona ali ku 0 7 7 2 7 2 3 5 nabanga solo kwera ono kakati twagala kubanga oli omumyuka gwa ladaina oyo yetu mujeko tulabyenga atambula mpola kati gowa Arsenal ndadala ngoli wa chiso gwe nonyako ku 0 7 7 7 8 8 8 2 8 1 owa Arsenal obere mu myuka wono muteke kiteke bulungi nyo kubanga waliwo okuwangula ente nga naddala ng'oli mu wakiso omwo n'obeera kale era nansala bwe ngamba wakiso mugimanyi nene munkubireko ku 0 7 7 8 8 2 8 1 tubenga twogera owa Barcelona SMS empola ona ali mende ku 0 7 5 2 4 2 4 6 1 sambe gadi uliokomanye nga bwe kigenda okubanga kitambula kyonya kya bya mizanyo olunaku olwajjo twasobodde okubeera nga tufuna tutandikire mufumbe tutandikireyo mukwano gwaffe tutandikireyo Matia Luima we bali kubeera nga owuliza oyo wa Liverpool olunaku olwajjo Manchester City twabadde wano nga bazanya ne banafa aba Bournemouth tugamba nti omupiira ogwo result ebeeguvuddemu nga si Man City kuwangula ekikopo kyabadde kijja kuba kirabika nti kikoze ki kitwalibwa tiimu ya Arsenal si kubakwasa kubanga waliwo nabadde babuuza mbu bakibakwasa bakibakwasiza waabwe oba banakibakwasiza Crystal Palace
4: ate waabwe bayina
5: nti ayinza waabwe bagumaliriza mbu ne bateekateeka olunaku olulala ekyo nakyo ky'obamanya nti lujja kuba game esembayo yadde eri Crystal Palace gyegenda okuba nga kitambulira game yagenze okugwa nga Man City eremereddwa okubeera nga ewangula awo amaloboozi ne gatandika ng'omusasi badde bamutwalira katono nnyo tubawulireko awo abasindise zi message awo abakuba
6: Sokolo oli wa luddawa
7: mipiano gwe bagambe nadalo oyo woto oyo abadde takkiriza oyo
6: woto ekikopo ya kiva
7: gwe bagambe nono ani ono gwe mbadde mutwe okubeera naye ku lwokutaano ono omusasi mubuuze nti emipiira ze walinga owaseno nabaziwangulanga kubanga noemipiira ze yatuwanga zonna tekuliko mpira gwe twawanga era yo omuku baali tebakkiriza nti asenede esobola okuwangula n'ekikopo
6: naye waliwo gye yabawa ne mugiwangula
7: waliwo naye kuzina emipiira egisembeddeyo ddala ye muntu abadde takkirizaako ddala nti oba tusobola okuwangula era nga n'essuubi yaligirayo ddala kati muzitemu essuubi kuba yagirabye yagirabye naye mugambe nti mbu abawagizi baffe nabo tebanakkiriza nti ekikopo gundi bakitutse kale sinze bampita osokolo
8: omusasi mbadde nsaba omuŋŋambire nti ajja kufa n'egundi n'ennugu ye eyaseno
6: mugambe nti ani
8: mugambe Wamara Brian Kenyuta agenda kufa n'ennugu ye mbutuufu
6: kulira
8: sanyulyerere

0: abirenga amukuma mutakola ki omusasi naye yali awandowooza ye
1: ya buli omu yali awandowooza ye lwakuba abamunze mbeewuunya bawagizi ba ttiimu ya Arsenal nga natuukako n'obbagamba wano nti squad gye balina esobola n'okuwangula ebikopo ebina kati oli bwakugamba nti mufumbe yali takkiriza kati mba simutegeera kubanga n'ekyebina nakyogerakokko kati oba nali njogera ndowooza nali njogera ku Chelsea yinza okuba nali sogera ku Arsenal naye nakola statement ne mbagamba nti bwe balemwa okuwangula waakiri ebikopo ebibiri season kweyo squad gye balina nze ku lwange nja batwala nti bakoze bubi ebyo byonna ndowooza nabyogera sikiwa nti nyinza okuba neewaayiriza naye navaayo ne mbyogerako twali wano ku mande nga twogera ku mupiira twali twogera ku mupiira ogwa Arsenal ne mbagamba nti eyinza n'okuba okufuuka champion nga tegenderedde ndowooza nampalonjulira nti ebyo byonna nabyogera so kisinziira ku buli muntu nga bwafaanana naye nga omupiira gwo gwabadde mubi nnyo okusaidira ttiimu ya Manchester City gwe mupiira gw'oyagala okuwangula naye nga ebikolwa tebitambula Rodri yabadde mubi nnyo of course Rodri yasambye ndowooza olw'okuba olw'okuba tewabaddewo oba muntu mulala asobola kubanga asamba kubanga yalabikidde dda nga ali unfit okusamba omupiira ogwo
0: kyokoleke gwali neegulire siyinza butali yisaawo singa abawagizi ba Arsenal bonna babeera nga omutegeke wabeera senyo nga Brian nampala ne mufumbe ekikopo emitwalo ataano gyagambye okukigula yakiguze dda naye ziri mu cheke zituuse cheke yetuuse kubanga abantu bayinza okutulinda wano batandika nyalayo omuti gwa sabuuni ejawo kitegeera asante sana weebale nyo weebale ddala musiraamu awe wakiseka baguze supeya bagulize ddala bagule bawe obadde oli ku nsonga
1: ya mbadde nkyakugamba nti omupiira nga bwogwetaaga ne gutatambula nga bwe guli kubanga Rodri teyabadde fiiti kimala kusamba mupiira ogwo era yalabikidde ddala nti yabadde mulungi n'abasambi abamu tebabadde balungi kimala neewuunya okuba nga omupiira gwawedde nga bwe gwawedde goolo emu kwemu si bwe kyabadde kirina okubeera mupiira gwabadde gulina kuba nga guggwa waakiri goolo ttaano kwemu gwakiri ttaano kwemu naye neewuunyiza okuba nga gwaweddemu kwemu era aba Manchester City bagende bali embaata yaabwe bwe baba bagiina nga basobola okuba nti nebagitegeka naye ku bimu ku byo byoyinza okuba nga otunuulira Pep Guardiola ebimutawaanyiza naddala sizoni eri ewedde n'eno omupiira gukyuse n'alemerayo mu mbeera bino ebyokugamba nti nja kusigala nga nsamba omupiira gwange ogw'okupaasinga akawo bikibiki waliwo omupiira we gukyuse nga omupiira gusambibwa ku ttiimu yabadde ebase Bournemouth nga balekawo ebbanga ddene kati ng'olaba nti basigala bali vulnerable kubanga bwemuba mugenda kusamba ekintu ekifaanana bwe kityo kiba kitegeeza nti abasambi mutambulira kumu ne mubikagaapu eyo nga bweri so tekyabakoze bulungi omupiira gwalabikidde ddala ntino gwabalumye aba ttiimu ya Manchester City kubanga ekigendererwa tekyadde kyakuba nti bagenda kuwangula ekikopo naye kukitwala ku lunaku lusembayo kyebadde baagala naye nkiba nga tekyasobodde kuba ntino kituukirira nga bwe kyabadde ndowoozaamu nti Arsenal ekyasinga okuba nga kibazzaamu amaanyi gwe mupiira Man City gwe yabakuba ogwa BM mujjukira omupiira ogwo ttiimu ya Manchester abawagizi ba Manchester City baasanyuka nnyo ne bayitiriza mu kusanyuka ennyo nga bwe mujjukira bwe baasanyuka baateeka bbaana nnene ennyingi ezaali mu kacupa ka Arsenal mukyajjukira abawagizi ba Arsenal mukyabijjukira bulungi ndowooza ekyo kiteekwa okuba nga kyakuba nnyo abawagizi ba ttiimu ya Arsenal manya abazanyi ne bagamba naye ndowooza ka tulina okulwana okulaba nti tulaga abasajja bano nti tulinawo kye tuyina era okuva olwo ne batandika okuwangula emipiira mujjukira mwe mwalina ogwa kya naye bwe baamaze okulangirira ttiimu ya Arsenal nti ewangudde ekikopo ne tulaba omusambi Hiccupi yafulumiza ka video nga ali mu kunywera mu kacupa ka Arsenal ka soda ne tulaba yabadde Eze yafulumiza ekifaananyi ku mukutu gwe nga Odegaard captain wa Arsenal ali mu kunywa mu kacupa ka Arsenal ndowooza kye kitegeeza okitegeera nti kiri ekikolwa chaba lumanyo

0: No, team ya Tottenham Hotspur, you know, of course, ba missing anyo chakuna munsi yonna. Mukuteka musento kugula basambi.
1: So nga ate Spurs tubale tumumanyi mukukola sente. Abagula na atunda.
0: Na ye ku striking line abanonya golo zaabo. Kuliko Tell, kuliko Richardson ne Kolo Muani. Bebanonya golo, chiri fani. Kusende zo zo nazi bata demu. Urugoba lwabo lutebi. Ne, okay, isalonko murade. Na ye nzo kumuga takao. Urugoba lwabo lutebi. Teruina plan. Atenga, olaba ntibageza kukusamba obulungi. Na ime batu ukawo mazu. Awe watu singo kubele obuzivu. Kusaidia abwe. Angabo chiri. So, katulindemu nisipurabe. Season weneve wedeko buwana yote badiziduayo. Nti, baso bolo kudamu nebe. Nebetereza akusaidie yo anga wechiri wabula abaspazi waluwa waspazi omugo na denyumia na ye
1: na game wesemba yo
0: na mbuza
1: game ya kufana kuona
0: ya mbuza chivuza mbuza na imu funde mumipira asatu musambi jetu waka samba sisonio na omafteri musambi wa timu ya tuna maspazi yali akubidua kwa mboksi
1: Mtewali mizanyi wache.
0: Watu na maspazi. Yari yako biduwa kwa mboksi. Kwa gamba. Boba refari iba Premier League. Weba tunula. Mpira asatu musambu. Aba febe babie nyote basobola kubwa kwa mboksi. Kubanga teina yopera tinemu.
1: Oya abada kubuza chibachirunji nyo wajanti tewali uo. Aveya kukaino ganti katigundi bamu kubwa wano. Nasabye. Tuwewa nonga tuba uliriza. Walewo joni nkalu boba kari. Payasi. Bali wanobo nabazwa mwebali mfumbe munda bile mubuze na nyumye uja kulaba kuchifana nyolabewa baya nyumye shati na iningini ya dagarasi na ateka ko wala kuwa mjuzi afana nyenga gondi lukaku nendeka kuwa weza fumbe
0: ya orwale ero tuina final eze chukopo cha
1: Europa.
0: Eze gendo kubanga ziza nyiwa
1: umuanguzi tumufunye wabi ngoma savu sawa yanaduja kubiranga tuvayo tubenga tukolachi nga tumunoo nyako
0: kusawa nyea eze chilo tugenda kubanga tulaba timu ya Freiburg nga batunka ne timu ya Aston Villa ompira ugenda kubanga kusambi wali ku Tupras Stadium esawe checha checha Besiktas Tupras Stadium jibagenda kubanga basambira ompira ogo Francois Letexia yagenda kubanga alamula ompira ogo okusinzira kunteka teka of course Freiburg Aston Villa tanyoma Freiburg kubanga Freiburg nayo okutuuka wano tebadde nyangu nnyo ebyo mbye nyinza okubanga manyi ku timu ya Freiburg che manyi nti nze siri mutendesi siri wa technical na ye nakugamba timu weba na abantu amakumi ana nga be bakola emirimu ja technical ku timu ne babanga ebintu ebimbye njogera wano tebabirengera simanyi lwaki babasasula naye kankubulye Freiburg abawagizi abagenda okulaba omupiira guno munambuulira oba omutendesi wa timu ya Aston Villa ya vile enge de nasobola kubanga abisalira amagezi oba nedda goro za Freiburg ezisinga na damu shikopo chini bade baziteebanga bali mu box bateba nyo mu makona baine mitwe mingi makona nga bali mu yadi nga musanvu munana mu box ekirala balumba nga banji nyo emabega ne bali kayo ba defender babiri ne goalkeeper balumba nga banji okitegeera emabega ne bali kayo goalkeeper ne ba defender babiri cho inzo kubanga otunulira so okitegeza nti Watkins o ino kumulekayo ku ba defender bana babiri Watkins asobola bakosa amumbera yo nakakati bwe bajje no mu box yo besi bila wadala nti wakole nsobi basobola kubako mpira ni basobola kubanga bakuteba so chitegeza nti timu ya Aston Villa ebi mbia ino kubanga ekola kwe kube chisoka teina kola nsobi yonanga bali ukumpi ni boxi yabo echo kubiri baino kwege endeleza nti abasajja bano wabali kayo abantu batone mabega tukoze tutyo kulaba nti tukoze advantage yeyo okubakuba ku counter nokolachi nokubakosa tuina nafu kuleka ya abantu chovala ngambye baina kuleka yo Watkins kwaba ba defender yebakeyo abalinde basulo mpira babalageko na hiyo byana tujabira ba akumpira nga bwe gwe na masa kirunje kiriwo nti Aston

0: ezabadde 19 olunaku olweggulo olwokubiri abaana abawala tusobadde ne mwana muwala Gumite ne mwana muwala New Style baakoose buli omu n'asala mu luyimba lwa munne. Mwana muwala Gumite waliwo ensonga ezimu z'oba ojja okugaana okunnyonnyola omuntu naye nga ne bona ozimunnyonnyola oba ne botazimunnyonnyola tezijja kuyingirawo mu bwongo bwe. Mwana muwala New Style ali ku finals. Mwana muwala Gumite NC bwatyo agisiibudde inshallah mpaka omulundi oguliddako
1: inshallah.
0: Gumite kankuwe ku magezi, ennyimba zo ziteekamu ebigambo bingi, embovu n'ogiwanvuya. Ogenda okuyimba vasa yokubiri ng'ekigambo kye watandikiddeko si kyakijjukira. Teruyina korasi, obadde nga ayimba ez'abasudde okuva olima gyalutandikidde paka gye lukoma toddamu kigambo. Y'ensonga yokka naye nga steady progress. Katusuubire nti onooterezaamu omulundi oguddako osanga onooyitawo. Abaana abalenzi mpangirira ne jangu mpola baakoose tebabadde babi n'akatono. Buli omu yasaze mu luyimba lwa munne ewa rogo lwakubye sikuizi wano era nga nkakasa nga wo yawanguliddwa. Obulala munne yawangudde lwa nsonga nti yagezezzaako ebigambo ne byawulidde nga biriŋŋanga ebidduka teyabikkirizza kuzikira. Simanyi oba gy'oli.

0: Mwono chetuita knockout. Mwono katimuna chila baku. Mwono chetuita knockout. Mwono imbira vyangu.
1: Walimari imba boss kumbuno wakarulo kuba. Ayambule
2: ngoye. Kuoli nyo. Mwono mwafela Robert. Ayambule ngoye. Akalulu akawute buva. Sichejo.
1: Wanumani mba boss kumbuno mumu wa magezi. Yalio mubazi we mati katina tumbula sebe.
2: Iyo no mwana wa mwade vigamboche.
0: Tuku hita sana wano.
2: Jena jono mwana wa mwade vigamboche kumaga. Waka ni.
0: Tujita na imbira byange
2: tukujukiza banafe abahala Rio Estates abagamba nti mwana tuwefunire poloti kusente entono daladala nga banompoza ate bazina bitundu ebyenja ulonga biteketekire dala bulungi nyo Estates zabo zilika amazi na masanyalaze basangi bampozi wale eri Kiyunga Nkonge okumpi ne tauni ye Karaji eranga baina poloti senteketeke ko bulungi mu bitundu bye bulimu kugaya za road baina ekakola baina ekaraji baina ekitanda ate mpozi baina ne kyaba kadda masanyalaze na amazi webiri bagamba poloti zabo zisanika kubuka debu satu atengo kirizibwa kusasula ke kitundu no beranga oboli yawo otandika okubeera ng'okozesa poloti yo kuba ku 07 45 52 89 baberenga bakolera ku bintu ebyokubeera nga bakuguza ettaka nawe atunda ettaka bagamba beekwate osobole okubeera ng'obaguza ettaka kuba ku 07 58 28 86 24 abiri munana chinana mukaga abiri munya okubira mpozi ngate omanya ebisingawo ne tugenda musalawa no wa mwana muwala salawa no yani
1: nagitaka nagira

akaimba kekoba kaise nabi takolimba atempo zitukua na kukukone nenga tuko jokiza kusawa tawane dachika makumi abiri tugenda kuwela nga tugaba emitu ale milala makumi abiri ugawa angula otia awangu deye naye koze chino chechimu agamba anti nyiga star 255 star muenda emu hash obere mpozi ngateo teka mpini namba yo obere nga uwangula esente zino ugenda kute makeni kumi bili zoka izi wagendo kute mako mpozi ni airtime wa nusu chikumi ngambia nyiga star 255 star muenda emu hash osuguro kuwela mpozi ngate uwangula tugende

sezara yekatonda wano chita milike juzi bwe yaveri bana mwe naja nkwata kukabina sibalimba mutima nafuno kuswala ngani mwalokole tuli mukisi nafuno obuzibu kuwa boda lutaya kubale yangula yali musanyufu kubale yangula yali musanyufu naline basemira nga tuli mu kigambo nagamba gwe yitawo funye mwakasanvu owe motoka yomusenyi bwe yayitawo yasanga ku siteji nga zina ye yalowooza bano bamala yabekatwe babalese kupi wano ku kisinge kyabavaamu mu motoka nakka n'omusenyu gwe ku bigere nga kutte ne zikebwati nga liwuuba oba n'otuguza yitawo ngotukoleko akajuseerako bujuzi ne katuuka kyenava nes

0: Florida Championship egenda kutubera nge kutusibwa ko sabula alcoholic kumbucha drink yetaddewo ente number sedume egenda kuwangula team egenda kuwangula empaka zegali egali zino katuzinyonyole muzitegere bulungi nyo sigali buno obwaba chaino obwajia ne gali ya fenganda eri egali ya kalia twagala okuddamu okuwagazisa abantu egaali nti kikyali kidduka ekiganze nnyo eri abantu baffe mwe mu kibuga muyinza oba mutandisa kijevuno olwazi bodaboda naye egaali tuddamu okusaba amaka amaka ag'obuvunaanyizibwa abaana kuyiga okuvuga ebidduka bayiginakuyigira ku gaali kakati egaali tugiddamu egaali tiimu zezigenda okuvuga egaali ezakamala okukakasa ziri tiimu zizino tano Arsenal, the Gunners, the champions, mwemuli nyo, era head boy. Ne Arsenal muulirize, timu ya Arsenal, yaka yingira empaka, timu egenda kuva Luwero. Kati abantu b'omuwakiso, abana ba Arsenal b'omuwakiso, nampala abagambye, mwe abatimu zino nga muli ba assistant coaches, abatimu zino, Chelsea assistant coach, Arsenal assistant coach, Barcelona assistant coach, mukubire ku Nampala kati ayagala okuwuliziganyako nammwe ku 0 7 7 6 8 82 81 ngambye 0 7 7 6 8 82 81 ye Nampala Yusufu era nga ye coordinator wa sabula sabule egadi timu ezimaze okukakasa tubagambye Arsenal tuina Liverpool tuina Manchester United tuina Barcelona tulina Chelsea mwabo bonna bonna zonna timu zigenda zijjula buli timu etekwa okuba nga einamu timu ekolebwa abavuzi 30 naye nga kubavuza 30 buli bavuzi 10 bagenda vuga ekkubo limulimu nga bavuga kilomita 10 buli muvuzi avuga kilomitage egaali n'agikwasa omulala kyetuva tugiyita bicycle relay championship wabula kilomita esembayo batuke ku flying finish egenda okubeera awo ekavumba ku kisaawe awo eyo kilomita esembayo evugibwa mwana muwala mukyala era yagitusawo mugenda kulaba omuzannyo gwemutalabangako eruweru kubuuza abeeruweru bajja kugasitulabanga ku muzannyo gunyuma omupiira tulaba nti gunyuma ne bicycle relay championship atenka n'olwensonga eyo mugirindirire timu ya Arsenal yemu ku timu ezigenda okubeera aba Arsenal mujja kubembeera ku makubo mujule sula kutuusako rika mchuzi mix
1: mudakiika bbiri tugenda kwera mpozi nga tetuzanya abusu mu bingo atugamba gwe yagala okuwangula emitwalo 2 nyiga sita 2 5 5 sita mwenda emuhashi teka mupini namba ya mpozi ate ya mobile money yo nenga tukujukiza rika mchuzi mix kano kanza ali mpozi ate omukyalo n'yabadde olunaku olwajjo nakubulira ebirungo mpozi ate ebirala bibongedde okubeera nga bakola motoka muziraba zitambula eyo tukutuku zitambula nga zibatuusaako mpozi ate Rika Muchuzi Mix akanzali akalungi okokufumbisa envaazo ng'ate kawooma nga kalimu apeta ate gwe munnanga ow'essomero oba wa hoteri okeetaaga nnyo n'olw'ensonga edduka okafune ku dduka erikuli okumpi ku siringi 10 oba supermarket kasange maduuka ne supermarket zonna zonna zonna ayagala delivery oba okola wholesale ng'obutwala mu bungi kuba ku 0 7 5 12 85 6 3 okubira mpozi nga tumanya ebisinga olika mchuzi mixi kulemere ne supu awoma mu Uganda
0: situli wone tuleka tugenda mu baana abaleero bali waggulu era mu bagenzi waggulu bo batwagala bakolerezawo nga basookera mu mboozi oluvannyuma lw'okwogera erinnya lye sooka n'otubulira erinnya mangu nnyo
2: erinnya n'oddoboozi ze platform
0: platform ku final otuuka totuuka gwe
2: ndikufina
0: gwe
2: ndikufina
0: oba fina aha
2: erinnya mpirivuma ku final mpulira amaanyi
0: owulira muli ekisulo kikusula
2: mpulira amaanyi
0: ekya final kale kakati mugenda kusooka muyunge mutu basuula mu masanganzira musooke mukwatagane mutulaba oba mwezuula ku masanganzira mugenda kunyumya ku motoka eyalayise akanyamberege ya loziro yisi okiwulidde yetwagala munyumyeko mu ngeri yammwe awo tuloke tugenda nona mu masaŋŋanzira tubasanga mufaafaagana mu kituku nga munyumya ku loziro yisi
2: yo platform do you know more about loziro yisi
3: I don't know more because in our family we can't accommodate that car
2: loziro yisi
3: so I have nothing to say about that.
2: There is somebody who told me that that car it breathes like a passion.
3: Oh,
2: yeah.
1: Then you know what? Oh!
0: Come on, Jerry!
1: Oh!
0: Leoloza sura tugena maso batu da mabega.
1: Mabega.
0: Kubanga abaluli. Mabega. Chomu mwili afamu ba mwege zambu.
1: Mabega.
0: Ni abo mulundi gunu. Tupate mungu.
1: Ovanga kumuntu. Nga inane prompu tamuli wano.
0: Hey.
1: Olaga nga wendi wendi.
0: Chema
1: kati nga ni mchifuba cha jeje. Je mukasukira.
0: Hey.
1: Cha teikayo. Nenga prompu ta. Hey. Nego waka sukira.
0: Hey.
1: Bonaba fu.
0: Hey.
1: Ah.
0: Bamuwareze chigambo.
1: Banai musoke mgeni kwa St. John's musome kangereza wachiri akatono.
0: Inza kangereza shikali na akobu zibu. Mbango lulimi si wafe.
1: Hiru wachite vijira. Kambuze jeje. Jeje. Mbwanga jeje guwa kulidaka chiko mgeni na kula izabanga. Gwetoso ula kosa buyinza wabu kuwewa no gamba haa.
0: Bala jire muruganda.
1: Echitu kutucheso nyue.
0: Bala jire muruganda.
1: Mula jire muruganda.
0: Katifetu wabuza. Memula izoro mpaka mchituku. Dala dala mkutesa. Bana asobo, omuntu kwa wadewa wabu, yebi gambo wanu, kujiko, nabi mira.
1: Kakati no, wensinzo kunyumira. Nga agabe yebi gambo. Atena ya inakuwa no mwagizi we, alingiza wati mscripti. Nga kastapala banga alikula ini esemba yo. Babe nangaba gamba, uff, ogotu guonye. Oluma ya wati echigambe echisemba yo. Nga wapu kwa wadewa, wee, nga basele bureti inga.
0: Na iye. Bebantuba faba bebafuzi abagenda kupuge gwanga mchisaji nje chipya
1: bebe twalonda bebe twalonda
0: niba naye atekeje ekyo tuchogera ko sura nimba dini tegereza roziro isi roziro isi atenge fana nyimuzi kuradeza abulijo zigundi nedda ulira lyana gwalaba ku roziro isi yakabaka
1: Anyway, empunderi ya lii ingala nyo.
0: Shepu ya Rolls Royce.
4: Yani mpale ba Africa Tourism Expo. Budget last year. Mbani kuru na vana ajile tatujita andi kancha.
0: Ya kabaka.
1: Na hende che unyisa, wabade bitambula nga wala ganti, uvoli yao, bili ya bili mukaga tayari yonti, yani wada solo jugula. Chuka tu genzo kulo kuno nyeleza, nga mwezili muno, mumunyo nyomo, bili ya bili mukaga.
4: Motoka.
1: Bili ya bini mukaga Rolls Royce.
0: Si ya bademu na yeka kati jebi gwera nze ntesa butesa. Rolls Royce ya speaker.
3: Ya
0: bade speaker. Botuba ba kufuna bwenkanya. Botuba ba kufuna bwenkanya. Kubanga baji sise bajitwala ku polisi. Kati twebuze bintu bya wano. Awebera ku polisi nga kizibiti obachi. Ebi zibi tibibuze wowe.
3: Bajituguza kubeira yisi.
0: Haa, si tujituguza.
1: Olizo kusanganga, abana bajijaye chilo ni wagena ni wajioga.
4: Wowe ya kanyo kaka sante, ebi zibi tibibula. Nindo ura kuliba kuwata wana batembe ya watu unda majine yesene ni kukuu. Tori galaba kwa
1: mbisa. Emichungu wao.
0: Nenga watembe yote bali.
4: Atenga neba nanyi wetu wa hivadiza. Bila gawa.
0: Andi vya wivatu ya ziza musangu.
4: Karinyo mikula bituwa.
1: Babita ni vigenda. Tuli vana fempo za tava dotibo logistics la tugenda gaba mituwala vizi sawa zinoze njini zanya kati yovere mpo zingate uwangula ngambe njiga stab 255 stab muenda emu hash ateka mpini namba wagena kutema sringi senkumi bili zoka uvere ngate uwangula bulunji nyo sente mituwala vizi juki la ntibuli unakutuga wa mituwala atano mituwala asatu jejisoko kuwela mpo zimusawa fesoka azetisoko kugaba ate musawa yoku vizi netugaba mituwalo avizi bagise bingo masavu oba bingo orinzo kubira ngate ozanya esawa zino ngame nyiga star 255 star mwenda emohashi obere mpozi ngate o yingi akalulu akageno kuanguza okuangula sente emitwalo ebiri erange simu yo eba

0: I'm not going to be able to do it.
1: Amauledi ebera ndala eyaukanira ndala
0: Okay, olumbe lwa musa, so ko linde ko liana, olumbe lwa musa, olumbe lwa musa, ndi lwasinze munyumira ko uyo mwana yali emichungwa n'ensigo n'azinuna, naye lwa muchungwa.
2: Ensige ziba ka akantu aka kabera ku nguru ku nsigo kali. Bila babango kukamdenga gogwe kamulidi.
0: Nina ate munange tulwa kubaba michungwe jiri genetically modified. Kakati nga jine je kawanda. Baina michungwa go inzo kutoko kamula no tarsanga musigo ne.
1: Na endo kakati je jate scientifically michungwa egwandi badde omulungi gwe michungwa guli mu ensigo. Nti singo badengo onunyo muchungu gubango kukamude nebobo mizeyo ensigo bili ensigo ezo zibira mbili mngeje guli nti zikawa ziku yambo kuwe langa zigu anyisa omusuja singo ofunyo omusuja na utaisi wabubi nga tuli atayina amudala
0: gubaku janja bakonga bako zisensige ezo
1: bobango zimize nze guluwa oku numa guluwa oku numa
3: wanuno mchua rompe
0: ya ok nilio katuja Nenda, kala una msongo leke kutabula bandu. Mama tuwa uleke la fine. Kumaanga, abako, murumbe, mkulu wechika wa atuka. Atuka gulumi. Baba ino kumula gensisi. Ataji vera mubu wongu. Mama sisi, vera ya mikolo. Mubo chitegera. Kakati, mbiye chitu alibwa musisi reyo. Chitegeda kubanga cho chijunde mubu acho. Mubu kwe mmeri. Mubu kubanga mulamba. Bugwe. Katateko kubanga mwana mulejono. Sisi reyo vera ya lombo lombo nyono kwa kulizo.
1: What's the name of the baby? Na iwake chibwato.
4: Echivulia mchala tojiwa balala echivulia yenze nino chibwe bwina.
5: Echivulia mchala

0: Kubaka fanani, ngatuli kumbaga, ngomu palo kwa dadia sabye ye miezi nga kumi, ngadio nadia sabye, ya utambalu mchala orunu tuwale.
1: Abana wetu wala wano.
0: Wafe jemvire miso te jitu yambe vinyanga visuse. Ubate tu chagwa mulavu tu kwa kati muvinya.
2: Utege de.
1: Uwangi ulozo yi.
0: Yana.
3: Chituvwa imbye na adi omuramu.
2: Abana te bachi agwa mulavu bagwa muvinya lyangudo.
4: Ngachaso mzie nyumba ngati zina kaya kamuna ngandi rodi yabala.
2: Eza nakatu.
4: Eya ina wakwetira amasanyaze ngatoka tegira. Kati mbomwa kafanani nga azokso za sen. Aina nakuzako waizanga te wayamba la ngomba ko unayamba la.
1: Omusalo kubaza bubi.
4: Hey. Urukuna na yamba.
2: Hey. Ngabade mu ka video.
1: Natate wale wa influence. Influence usolo okulaga ndi buli chotunzo ino kuteka muri seat. Obo chitegede. Kati receipt bo jishuinga. Revenue e sharinga ke jiraba mu system mu buli ngeri. Akati baba akututega. Baba bateze. Ngabaga ndi amayumba agazimbi wagonna. Agazimbi wagonna. Kati it's a requirement. Eteke doku wera muka 6 meter. Yochulide. Okolo operation nebaka sanga ngati karimu. Chima chiteke zokeza ako kwe wana musoro. Abo chiteke di. Kakatu alaba, kalebu lengabu agambe wewe wazako. Tikuolo nze sali na wona liwa kamu lumbe. Yochulide.
5: Kataba sister wabira wakinda bakula bati.
1: Ataba sister gugu bakuata ko.
4: Tumasuna mso gugu bakule.
1: I don't know.
2: Ziri abiri.
1: Bwegaba nga abiri nga final ya nakuza mwezi mukaga kitegeze bula weeks meka biri zoka pozi na naku nga biri obalumu tulowoza tukugamba bugambi nti wetesetesedda enaku ezinyumira bana Uganda wano njagala gwo wenyini gyoli waka kati zibalemu munzikiriza yuna gyolimu bwetuzibala enaku ezinyumira bana Uganda teziwera naku 5 kubanga tujja kubala olunaku lwa Christmas tubaleko yidi Elfitri oba Mubarak tubaleko Easter tubaleko yidi iyo iyo kubiri yo kusala ebisolo okiwulira kakati awo tolaba olunaku lulala nti lugatta banna Uganda nga bonna bakkiriza olunaku lwabeeranga lwa independence n'ennaku zino tutuka ku independence abantu awamu nibatamanya kumanya ndi gabadde mefuga gagwanga
2: waliwo abajitwala waliwo abajitwala bajikanira ne bajitwala ne bayabwe
1: kakati nwabera we na kunga liberation nwabera we na kunga lebadde ezo zo lunaku lwa lebadde atero sanga nga bantu babagamba lugenda kuwera public holiday lunaku lwa bakoze atene wataba wakola kakati what a contradiction kakati mukirize waliwo lunaku lwa twitter International Day of Freedom. Bituli byerere biraka byerere. Lwero nakolubera ko final yana yimbira byange. Ogenda kubera ekavumba nawe webunye. Ngolaba buli wova ne wodda abantu bali mukunyumirwa. Ninga buli mtu asobola na kunyonyola kimunyumira lwaki kimunyumiddo bwenkali dawo. Ebintu biyitirira buli woyita buli wodda otandikira aku tutanikira munesambira byange nogenda kusumi ngipulu nosanga neugira byange novayo nogenda eno mubali mu byokulya nelira byange nokirira mu kirabu yabana bavubuka bali munezinira byange eno runeimbira byange atempa kangolo tizina tandika kakati nosanga abatudde obutuzi mu bisikirize by'emiti nga banetulide byange nosanga abali mu kunywa nga buli omu kyakutanywa nagati ekyo kunywa bwe kiwomere kavumba atesibwe bwe kiwomere wa mwao mukabala lake wa mwe ogena kusanga cheka fumanga chiwo mabulala nnyo erobera nenywera byange olokwo mukwambalanga wanotuyingira abantu bambadde Bwoyinza no sala hundi zingenda kubera wano kugeti kulaba abantu ngeri je bayingira mu basazebi ebiwero ayinebera ne yambalira byange kale no bwetu tyo tugenda mu luyimbo olusalawo wano kakati
2: olimbo olusalawo olufunye
6: nyimbira omutano